0: Espolena nna ke re ha ba tsamaya phetoho e tlo ba teng, especially dipetleleng tsa rona. Hona jwale jena dipetleleng tsa rona, batho ba rona ha ba kula ba dula ka casual beke kaofela, ba sena, ba bang ba teng ba sena dibethe. Eya, ho emetswe bo dioto, ba sa fumane dioto next le dibethe ka baka la batho bana. O fumane hore di ka diotong ka mane ho tletse bona. Ee, ha ba tsamaya phetoho e tlo ba teng, seka ha ke tjho ausi wa ka, batho ba rona dipetleleng ba tla kgona ho fumana dioto le di-line di tla fokotseha.
1: Kunjani, kunjani, kunjani sisipolini? Sisipolina, hayi le nto ikhulunywa yiloo mama mina ngiyizwa kahle, inginikeza ingqondo. Nabantu laba kuncane bahambe sisi, ngoba thina ngithi siphila nabo elokishini, siyayibona imisebenzi abayithathile. Bayakhona amakhampani la basebenza khona, bathathe imini kumakhampani sibi. Manje yena uma wakhuluma ukuthi sisi angeke kube nama-changes, kusho ukuthi thina nje yazi singayibuli, kusho ukuthi yena uyabakhulumela. Hayi sisikhulumela abantu abahambe size sote sizobona ukuthi siphuma kanjani. Angibona sisi
2: viwa tsa vele batho ba ka mokgone ntse ba le useless ka teng. I mean like bonano hore ha o ka officialsoe ho na le Shoprite e ba e batlang ho e chisa, ba e chisa ba re ke ya South Africa mara ba tlile ka mosebetsi. Yona e ka moo ka o bona ka Nigeria ba batla ho e chisa ya South Africa mara o tlo thola ha o qeta ho e chisa, bona ba Nigeria ba sebetsang hona Shoprite ba tla ba sokola mosebetsi hape. Ko re batho ba badomo wa tsamaya a sekise bane mare ke ya ka maikutlwa nke ae badomo man.
3: Poli e ka nnete ha ba tsamaye batho ba electric ya sekodisa e etsang ke bona goba ga ba ipatale le bona ha ore motho seo bona ke batho bana ba tswang ka ntle ba dutse moo gone re batla matlo bona ba dutse ka ga matlo le nyeope e tlile ka bona batho bana re kopa fela howeng mme o wa ithelekelele o bana ba shwanki ba rona le mona feng le polisi.

asingathandi ngezwi nangolimi kodwa ngezenzo nangeqiniso. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu, ilungelo lokufundisa, ilungelo lokusola, ilungelo lokuqondisa, ilungelo lokuyala ekulungeni. UPawula wathi kuTimothi, noma ngangingohlamba lazayo, noma ngangingozingela amakholwa, noma ngangingohluphayo, kodwa ngahawukelwa, ngathola umusa, ngathethelelwa, ngangikwenza konke lokhu ngokungazi nokungakholwa. Blessed is the man who makes the Lord.

0: jwala ha hona le dinyeo tsena tse sa feleng so tsha ya postpone e tla kena nenneng nna ke thole hantle ka re batla nlahlela mo itswarele fela 110 e ba o lahlela yo ya ba o lahlela ha ke tsibula ka bona batho bana ba hodimo mona a television mona ha ba ya dinyeweng ya ke batla bitsa mabitso a fumana ntsa hlafuna fumana ntsa ha ja ke tsibuja mona re ba bona ke fumana utho ya ke case ya mamang ya u dimu tshabe mona jola ha ye mi mana jola hlompile court mara ka hanu ntsa ja mona tsibi ka poki bona ba potang ho Dr. Mofokeng Raymond ke tlo fa ntwe na bang jola case ena tla u dia ya tla u lahlafatse tla u dia be bang lore dikgwebo ha di tsamaye hantle wa thusetsa mono ba batlang di-promotion mosebetsing motho e mong gala sebetsa 30 years sebeditse mona jwale o promotion ya hana o na le motho a sebetsang mona ba bang ba fihle mona ba re ao la re o thotse mona rona jwale se re le ka hodimo ka mane jwale ha e le re wa bona ore a kgona ntho tsena di ntswe ke tsa matsoho kopana le Dr. Mofokeng ka mono ka zone 13 tsa lerato hona le batho bano ba reng hei mana e nna ke a hloleya mane ya ntho tsena di a etsa utlwe motho a re nna ke a hloleya e be keng aa fumane ore ya kamano le utlwa rona a re no tsiba doctor o tla bua le bonkgolo le bontatemolo re e banna motho o bothata ba keng ya o le teng e seng ka founu a o le teng a bue le bonkgolo le bontatemolo gantlentle motho ona bothata ba motho ona keng o tla bua le bonkgolo le bontatemolo ba mo jwetsa re motho ona ga etse tsena ntho di tla loka ntho di tla loka a re utlwege ka mone
1: ke ka ntate ka moka studio
0: ee
1: re te ntate wa ke nkgono ka monoka
0: e
1: a ntate Mofokeng wa sebetsa hle
0: e
1: ntate Mofokeng
0: e
1: ntate Mofokeng wa sebetsa khuti ntate wa ka ha holo seng hanyane
0: okay
1: ke kuletswe ke ngwana o tloa ka jana wa
0: e
1: sa seng ka inke kopanya le
0: e
1: ke bua ka mkhonya naka
0: e
1: ka sa tsile ne ke tsama ke lo mo ga a se di ba sa bophelo
0: e
1: le khanya ke rese
0: e
1: ya khanya ya bophelo
0: uh-huh.
1: Ntate o di sebedise 3 days uh-huh. Ke ha fodile e le gore gale a mathantsha di-R700 di-doctor-eng a etsang o la fola ka mora 3 days ntate a ba khutlela mosebetsing
0: haibo
1: yo ntate wa sebetsa hle ntate ntate Mofokeng wa sebetsa bua maka ntate Mofotsebetsa yo ke a leboha ntate thank
0: you ao ke tseo he doctor tsama metsi mona tsama metsi re jwale ntsa re mme wa paka mona re ngwana hai ola potlakela ka mane ka o Dr. Mofokeng ke tseo he doctor wa tseba ha o sebetsa tshwantse be na le batho ba ntse ba bua ba re hei ntho ne di fasitse jwale mme sa hlalositse gore ngwana hai ne le mathata fela batho ba bangwe ba ipata mana ra eno wa ba tseba batho e nna ke tsamaye dingaka butle tlwelela ba di tsamayang nna le batho ba ipatang ai nono e nna ke tsamaye ntho tseno jwale nenneng so mmona ha Dr. Mofokeng a kena ka reverse o kopana le ene a ke re o itse ga di tsamaye so mmona a kena ka reverse mona go wena o feta a ke re o itse a tsamaye ntho tseo
2: lekae ka studio ke le nna ke rata o tholetsa ntate Mofokeng haholo ke na le ngwana wa 10 years ngwana ka na dula hlophiwa ke a kula na le sefuba se se ke sa se tsebeng se itseng ga ke ya sepetlele gatho ke asthma ka ukwa ntho mme phodiso nako a tlileng a bua ka vaselina e ya petroleum jell ko jwetsa gore ntate sese ke reka vaselina eo ke bona ka gare maria a tlo fela ngwana ka soka kula a dula gae ke mosa tleliniking ke rata o leboa go
0: ao ra le bontsha mametsi doctor kamane jale sekaya ka bophelo ba wena iketsetse ntho tsa go ntse o thotse doctor ke tseo ditaba jale o bua ka sediba sa bophelo re a tseba o itse sediba sa bophelo motho e mong a ipotsa gore ke metsi a rekisiwang ka mane ka zone 13 ho Dr. Mofokeng ke metsi ha o ile wa fumana metsi ana wa nka kerese mona lighter o be le ona metsi ana o tsho jwalo doctor ha le mona re metsi ana wa qoqela ro batlang ha o le mathateng wa jwetsa metsi ana ha wa utla ba ntse ba nyoluwa le doctor ma metsi mona ke bona o nrumella mona ntse rano motho a ntseng a etsa hlotse na dumela rao ke a lebua ntse re mtloko ke a lebo ntse ke mametse mona ke a bona ha ntse ke na melaetsa mona jwale sediba sena sa bophelo se a fumaneha

0: kama ne ka ho Dr. Mofokeng o ka ya ka mona ke metsi hore la o ka ithekela ona metsi ana mona di pharmacy ke tla o fa ya di pharmacy mo ka ya nte ke metsi o ka ithekela mona di pharmacy hore bakeng sa ha ona le motho a kulang kulelwa e kutlwe ka mona mamedi dumela
1: That
0: is
1: good.
0: I want to be back. No, how's that dumelo skabaya jwale batho ba bang lore ba dumela hore mona ke tla thola thuso bae jwale ona le ditlhaiswa tsa hae mona gahla soap ke sepa se bang lore ao wa sebedisa mona bakeng sa hore ntho tsa o di be hantle ke ga tseba hore o na le motho a tla o jetsa hore ha sena seyang hana doctor o na le sona ke sena ke gahla soap o na le batho ba reng hae nna ke tlhape ka sena seyang hana nna ke tlhape ka sena jwale ke ena gahla soap jwale ho na le gahla body butter mona ao thotse monate tse bang le hore o tlosa he meleko tibela meleko ya ona ntho tse dinga di etsa lo ipotsa bana motho a na a hlalelwa phiellwa ke ntho tse tsempya ta khona mkhuba o teng jwale wa tlosa mona ka gahla body butter o tlosa mikhuba meleko ya o entse di hlaiswa mona ra bana ba bang le hore ba o nella ka mikhuba mona ao tlo fumane fela gahla body butter o tlose mikhuba o na le mikhuba mona but ba ipotsa ma motho ona ntsa le hantle man tla le be keng o fumane ao sa ba motli o ipotsa gore ke motho ona ntsa a le hantle banna jwale ga le mshebile ga le motsebe a le tjene jwale ya ka moo wa tseba batho ka nako ba tla re a nna wa tseba nna doctor ore ntho tsena kaofela tsena tse ke di sebedisang a re di etswa ke ya le mong di etswa ke Jehova nna ke sebetse ka eng kapa eng le nna ke a kopa pele o tsho jwa lehabu a re le ena wa kopa mona re modimo ke batla go thusa motho ona phe maatla ke thuse motho ona ke ka o se o na le ditlhaiswa tsena tse bang le gore o tlo di sebedisa ke re ditlhaiswa tsena le tsona ga o di sebedisa ntho engwe lengwe a o sebedisa o dumela gore e tla o etsetsa molemo e tla o etsetsa ga o dumela mara ga o sa dumele ga o na leqala ga o sa dumele ga o na leqala mara ga o dumela ntho ena e tla nketsa ke be gantle e tla o etsa o be gantle jwale go na le gatlha petroleum jelly ao mono he le teng ya thiba mono batho ba fumana le tsona le di-miscarrage mono ga o le bomme bana ba baimana ga tlo fumana ngwana ga o ifumanetse gatlha petroleum jelly bane jale dintho di a etsagala ma ntho di ngata mona motho e mongwe ba di tswaka batho bana e mongwe a reano ga o na ntho e tswakang jale tlwelela ba di tshabang ba ye mo ba itholele ditlhaiswa mona bane batho ba tswaka mona o ne o tseba batho ba tswakile e mona jwale ntse ore nna kere ana seka bua ba bangwe gampe kapa na re nna kere aa mona ke bua ka ditlhaiswa tse bangwe le gore doctor o itse a ka ko jwetse tšhaba sena ke na le tsona ditlhaiswa tsena tse bangwe le gore di tla o hlwekisa gantle le letlalo la gago ei o bona letlalo la gago le botlhokwa jwang bana ga o fumane gatlha petroleum jelly doctor ra kgona tsa moshe ba batho kao fela ke ba fileng gatlha petroleum jelly tlalo la gago ya batho ba o sheba ga o fitlha kae la o fitlha interview mona ba o sheba ba re ei mara ga nthabise man ba bua batho ba re ei mana ka re ga nthabise man ya o shebile letlalo la gago re man motho ya ka nako ngwe le mosebetsi o se ka o thola o shebile mone wena o nagana gore dintho tse re di bua fela batho ba sheba re ga mon le mone mara renke ofeng ba ya jale ba le kopana ka maana tshwantse o hire ba re no no ga renke yona number four number one o fumane gore ne excela mara letlhe ga ba o sheba tlha ga o thabithabise di teng ntho tseo ba o sheba ba re ai motho o ne tla thabisi man ne re batla o mo hira mara man ya ba komakome ka wena ba re no ga re nke number four ya number four ba mosheba waganya no waganya ga na bomme ba reng o na le puonyane nngwe baetla ba re ko tlowo ya wa mona e waganya yona ka nako motho o le ka dipoints ano le interview ga a sebetsa se ka wena ba nonono gampe reng ke yona number four e mare waganya man ke a bona yona tle o gantlenyana jwale ditlhaiswa tsena sediba sa bophelo ke 150 ga o ya di-pharmacy mona 160 di-pharmacy mona o ka kwa di fumana empa ga o ya ka mane ka zone 13 o se fumana sediba sa bophelo ka 150 sediba sa bophelo o se fumana he ka 150 kgatlha soap o e fumana ka 70 rand ga o ya ka mane he ka di-pharmacing 85 rand kgatlha petroleum jelly o e fumana ka 60 rand ka lapeng ka mane ke 50 rand kgatlha body butter ke 70 rand mona di-pharmacing ka lapeng ka mane ke 60 rand ka zone 13 jwale ko fa di-pharmacy di-pharmacy dingata tseo o kareng ga o ya mo wa fumana ditlhagiswa tseo di-pharmacy ka mane ka Mandela Square Hair and Cosmetic next to FNB ka boitumelo Mandela Square pharmacing e teng mono Beverly Hills ke ka Everton Mall gaufinyana le Standard Bank e teng pharmacy ditlhagiswa tseo wa di fumana he moo ka Beverly Hills Sebokeng Plaza pharmacy e gaufinyana le renke Mvuli Farmers Zone 7 ka Skelemeng next to Ghetto e teng he pharmacy moo Maleti Internet Cafe ka Palm Springs go na le mo ka fumanang ditlhagiswa teng ka mono he kapa Palm Springs ke kantle ka mo ao banna ei mokhuba ko qala ka Palm Springs ka mono he go na le internet mono opposite le main gate ya mall Palm Springs mono ipubezi 777 ka Muthi Shop Ayethu Mall next to Truworths ka mane ka Ayethu Mall 011 ka lejo le putswa ka mono o ka fumana ditlolo kapo o ka fumana ditlhagiswa tsa Dr. Mofokeng ipubezi 777 Muthi Shop ka letsheng ke mona ga o tlata feta sekeleng zone 3 mona o potolwa le sekele eo ya bobedi ga o so le letsheng mona sekele ya pele ke ka zone 3 kena ka ka moo ka lakeside o potolwe le sekele ya bedi ga o so le letsheng mona kwa pubezi Muthi Shop fanabeile ga o finyana le taxi rank o tlo fumana tsohle tsa Dr. Mofokeng Sharpville Farmers ka vuka vuka dipedi Sharpville vuka dipedi o na le e ya basothung o na le ya matebeleng ya jwale mona mo o ka di fumanang ke ka basothung matebeleng ka kwa pela renkeng basothung ke mona pela shandu ka mo ka ferenageng taxido opposite Mark Park eating pharmacy mona o ka e fumana ka mane ka Merton kwa Muthi Herbs Merton opposite le post office o ka fumana tsohle tsa Dr. Mofokeng ke tsona di-pharmacy tse bangwe le gore ga o batla tsa Dr. Mofokeng o ka ya di-pharmacing tseno o tla di fumana tsohle dihlagiswa mono bakeng sa gore o lokise bophelo bo ya lokiswa ma tlwelela batho ga bone o etsetsa letho e batho ba tshaba batho yo batho ba tla reng ya sa bampona moo a kgona ga ba sa o bone ba reng ga ba sa o bone teng ba reng yena batho ba tla reng a nna ke no ke ena o bedire ke bosi jwale bosi wa no o sebetse o tla re no ke a tlameya mona ke gogone a na bosi o doctor a no o sebetsa pelo ke ba gago a ke ba gago wena ntse o nana ei banna e wa tseba e batho bana ba ntse ba ba mona ee tlwelela taba eo jwale ba o tsebang o etsala jwang ga ba o tseba o etsala ke mang a imetsweng ga se wena o tla karebe batho ba tla reng ya jwale ntho e o tshwenyang e tla o tshwenya molebe ga ntse o na nne ka batho mona ya mo jwa ga ba o tseba o etsala jwang e ga ba o tseba se ka lokisa mathata ao jwale ke nako ya gore kene mo ntshe a re gantle bane bosio ano ga ne o thusa doctor o kwetse bosio a o letse mona ra doctor e nka o bona ka bo 8 ke chaisa a o balela batho nka o bona ka bo ya doctor o kwetse mo a o kwetse bosiwa mo ke ba o sebetsa jwale tjo ya rutla no ba le batho ska lukisa maphilo hao tla bana le mathata ona ra u sheba fel rim tsaba batho ma no e ke mo ke a tsijwa jwa le ha u tsijwa ona le mathata mozwa la u tsijwa e no ke a tsijwa ntate ha ke a ke a utla hore hore ganya bophelo le sidiba sa bophelo ke bokae ha Dr. Mofokeng ra a utlwa hantle hore ke bokae ha o di lata lapeng a ke re jwale ga di tshwane di-pharmacing ba sebetsa ka price tsa bona ganya bophelo mane lapeng ke 40 rand mona di-pharmacing ke 50 rand sidiba sa bophelo lapeng mane ke 150 di-pharmacing ke 160 di tsamaya jwalo wena mamedi di tsamaya jwalo jwale bakeng sa gore o botse o ikopanye le bona bana ba Dr. Mofokeng dinomoro ke 078-299-2803 tseding 078-217-0116 ke tsona dinomoro tse bang le gore ha o batla go ikopanya le bona mohlomong tshwantse o le gona mono wa latlhega kapo jwang then address address ke ka mane ka zone 13 2998 Bonatla Street ka mono he ka Sebokeng zone 13 ke mo Dr. Mofokeng a sebeletsang teng bana ba marangrang he ha ba batla go bona dintho tsa ntsa di etsa ba ka ya go marangrang ka mane ka go TikTok le Facebook at Dr. Mofokeng Herbal Medicine bana ba tlileng ba rata tsena tsa marangrang ba lo bona tsentse di etsahala ka mono ka marangrang ba kaya mono fela bakeng sa gore ba lo itholla ditaba mono he tsa Dr. Mofokeng bane motho emong batho ba rona haholo taba tsa marangrang se le tsona tseo ba di utlwisisang jwale se ka tlhola o senya nako jwale ka mahala se ke tlhalositse gore ao ka mahala ao la o ka ba gore hei thusetsa mono doctor la o ka letsa nomoro ntse ko fileng tsona la o ka letsa o tlameha o tle ka mane ka zone 13 a ka sofi taba ka mahala ka bana le bonkgono le bontate mono ka mahala a khona ke ba ofa ae khona tshwantse o tle ka mane ka Sebokeng zone 13 jwale ha hlahlobe ka mahala ha o tatile nka day batho ba bangwe ba tshaba lo nka letsatsi nka letsatsi mane mosebetsing kapo ikopehe mosebetsing ga o sa batlo lofa na le batho ba sa batlong lofa ra magoatla reng ga o sa batlo lofa kopae ya mosebetsing o gutle o ikope then o ye he ka mane ka go Dr. Mofokeng e mo o tla fitlha ka moare ano maobane doctor no le seo ka nnete kutlwile ntate phadimo a bua ga ore are jwale ke o thusa jwang ane ke re o ntlhatlhobe gantsha a ke re ke utlwile ntate phadimo a bua jwale a nna ke a utlwa bua ka tšhelete a kgona tlamehile o gantse ga o na ka tsela e nngwe tlamehile o gantse motho yo mongwe tla ra no ke utlwile a bua radiong jwale bese ke re ke potlake ke nagana gore ga e bua ya radiong ka itlela fela a kgona tla kwala bonkgono le bo ntate mogolo ga o ile ka mono tshwantse o ye o tshwere 110 o tsebe ga e bua ke nna batloe ba re ano doctor maabane no le seo jwale a re tle ano a se mahala wa gantsha thotsao di tlo tseba go gane wa gantsha a ke ebe ya bataba tsa mahala tshwantse o ye o tshwere 110 ke batla motšhini o na o recorda mongwe o n record gore ke tsholo gore ke 110 jale e se ka bataba yane ya gore ba re ano re utlwile a bua mona jwale ne ke re re tloetsa go utlwena ditaba di tsamaya jwang o tla le 110 a o tla le 110 o seka baya mono ara wena o nkutlwile ke bua mona o so ikela fela so ikela fela bakeng sa gore ke nna na bua mo a tsheyanelane wa tsheya monanelane wa gantshwa mona ya ntho tsa batho ba baole ya gantshetswa nelane wa tsheya go ebane o reng jwale aa jwale o tlo gutla ga o ile o sa tshwara 110 o tlo gutle o sa tshware tshwantse o gantshe mona doctor he ebe he o tla bua le bonggone le bontate mole he a tsetolle taba tsa hao jole ke e hlakisitse o bohlokwa hampe tabena hore ha o lo batla taba tsa hao wa di gantsetsa kere gore jwale a bue le sedimo sa hae mona le wena a kgone o utlwa a o kopele ditaba jale a o ka ya fela ore ne o utlwile nna Dr. Nesu wena a tsheba maobane jale ne ke re ke itlele fela o tlo gutle a wa gutle motla ya o seng Dr. ke utlwile Nesu wena jale ke itse ke tle ya o tshwere 110 bakeng sa o hlahloba ba o batla tsela ya gao rena mathata a o a eme jwang tsela tsa gago tlwelela batho mane tlwelela motho o na le a sa dumele mo mo tlwele wena o batla o ya mono ya tlwelela motho a ntse a re eng tlwelela motho kry yena a batle mo tlwele losom mo tlwele wena iketsetse ntho tsa gago mono ntho tsa gago di lokile wena wa tse motho e mole mo na le tsela tsa gae
1: ke nna mmi mo tlalefa e kopa o botsa ka o hanso santo ke 110 ne kopa o mpotse tsona di tsho ke bo ka ena ka mamela ga di o ke le bua ba bye
0: all right no ke le buile o itse o kae o deliver o itse o kae bana a ke utlwa hantle malenteng a ke utlwa fela malenteng o itse o kae mme o hlahloba kere ke 110 o itse o kae o delarey ke kae mo o itse o delarey jale he ao ke tsona tsene ke o tshwaretse tsona he tsena tsa Dr. Mofokeng e re ke etse tšhena ao nako e fedile
2: Dr. Mofokeng o na le setlhaiswa sa gaeleng sediba sa bophelo se fumaneya dikhemisting tse teng ka kwano ka re go tlo tharo ya lekwa sediba sa bophelo o ka tlhapa ka sona wa foka ka sona o ba wa senwa ditlhaiswa tse ding ke tse kang kgatlhaso kgatlha petroleum jelly kgatlha body butter le kgatlha ya bophelo e kopanye le Dr. Mofokeng Sebokeng zone 13 number 2998 Bonatla Street nomoro tsa etsa mahala e ba batla mokgwaya ke tse reng 078-299-2803 kapo 078-217-0116 ka bala mofumana mo marangrang a dikgokano tsa setšhaba TikTok go @Dr. Mofokeng.

0: Eric re hi. Are are are rekisi 30. It's that it becomes an exception. Ho ba thuba ha ke re ho makelwane ba ka, ho makelwane ba nati. It becomes an exception o re tshutla bankile le boxer le beile mona. But now imagine if kito deliver 30 ya mayo.
1: Get to use pump springs.
0: I was telling me what is important ko ra qale business. Ya re tsa mayo.
1: Okay.
0: Then re mo deliver le box.
1: Box. Oh, go ra qale business.
0: Ha qale business.
1: Eh, a thole le box.
0: We are actually pushing people to start businesses.
1: A gona o thola le box.
0: So that batho ba ba thole kae ho yena. Wa utlwisisa. Ah, re gile le box ha mo peace heaven. Ah, ga ifitela ga sia le box.
1: Ka le box.
0: Ka le box.
1: Eh.
0: O hopola ntate Padima, re introduce the system engine. Se re gona hore ha o reka mae. O ka re jwetsa hore ke kopa le mphekele ona ka di 18. Ke kopa le mphekele ka di 60. Ke kopa le nkenyetse tsona ona ka ga di dozen. Ra wa kenya ga wa pheka ga wa.
1: Ka tsile wena wa ba.
0: Ka tsile wena e batlang. Ene lona le box le o ka ofela. Le tla le le jwana. Ka tsela eo e wena ha o re ke batla ka di 18 ga tlisa ha o re ke batla ka di 30 ga tlisa ha o re ke batla ka di 60 ga tlisa ha o re ya ka ke batla etle ka di dozen ga tlisa hore ho be bobebe jwalo ka morekisi o rekisetse di client tsa hao so se re wa pakela jwana ha o re ke batla box 3 ya di 12 ya di 18 ya di 30 le ya di 60 re di tlisa di le jwalo re di bea.
1: Ha re ye diphoofolong ke a tseba gore maria o na le mekete e tsalang o na le batho ba tlhokagalwang ke taba ya dikgomo gagolo-golo taba ke kgomo lekore gore batho ba tsebe gore ka mona tshebetso ya hae mone go je
0: ntate padimo go na le ba rekeng ke tlhoba boroko lefu lena la diphoofolo ha o ya ka wa etswa lerata le leholo gagolo ka lona gola e la ba steaminyana sa dipampiri vrru sa timo empa ntse le le teng ke lona tabataba etsang gore diphoofolo di qetelletse di le priceng tse e leng go tsona o kebe wa dumella gore go nyolowe borotho mara bo sa dumele gore kgomo ya nyolo so le dikgomo ao ngwaneso ao hobe
1: hobe dikgomo
0: hobe ngwana dikgomo di atura
1: di atura man
0: le teng ha re di atura ha re re bareki ba rona they can afford them wa tla ke ne ke bua le ntate o mong ka jeko a re o rongwe go thwa batle kgomo o qadile re 15 ka re teng a na theoa a ketela re le a 13 nyana ha yo ka ga le yona teng o tla ithola wena ntho o tlamehileng o etsa ko tla o kgethe phoofolo rofe price
1: ha re emorago ganyane re le ra e tlwaela ntho ena ya kgomo ya 10,000 ei wa tseba a re tlowe mana ke tsebokile a tsamaya o ya bo northwest kapo o ya lineng ya freestarter batho ba di-lifting batho ba ile ba tlwaela go patala 10 randa e ga o sheba di-kilometers tsena banna 40 kilometers motho o re o batla go patala 10 randa banna kapo 15 randa a ke re ye moo a nyane ga gologolo go la ba le tlwaelo yane gore kgomo ke 10,000
0: gona jena e se e le namane
1: ya 10
0: ke namane
1: e
0: teng na o ka fitlha mane wa ga o supentsa
1: gore ke ya
0: ke yona ya 10,000
1: se se bolela gore kgomo di phame di a tura
0: di a tura ntate Phadima ke itse ha ba ya ba checka livestock per kilogram ba tlo ba fa graph graph eo e tlo bolelela gore kilogram ya kgomo ke bokae then we multiply we divide ka tšhelete ya gago then e tlabe o jwetsa gore o lo thola kgomo ya dikilograma tse kae
1: e re ke bone mona sorry I'm late box ya large ya mahe ke bokae
0: ke 720
1: for now e re kutlwe ka mo
2: dumelang bontate ka moka studio ne ke botsa gore jwale ya gore le phake ka difor le teng le ka paka le etse mahe box ya teng ke go na le 30 o na le 12 o na le 6 gore ao abe 24 mo le ka kgona go a etsa na tankeng ke a leboa batswadi
0: ke tlamehile re lo batla a 24

0: ao so le jwalo so le jwalo ke tsatsi la bararo ha re tle ka mona re bone hore na ditaba di jwang he ka mona hona le mo tshwantse ke teng mhlomphi yona ke ke molate mona ke buile le batho ba bang ke kutle na nka mothola na mhlomphi yona banna re qoqe mona ha ha itshotse ra qoqa fela man ha hona tsenga ha tra iqoqela fela hore re lukise ditaba ka Zulu bathi bathini ngqondisana ikwekwe bajulolo kaZulu ya saqondisa nje ke kutle fela right right tla khutla gore ke bone mona ke tle o meme e jwa ke tlo tshwara e o sanana mona ya ke a motlwela ke tla khutlela ho yena mhlomphi yona tla khutlela ho yena mhlomo ntsa mametsi mona gore ke bo paskele me jwa la ra ke ya ra
1: hello
0: hello me le
1: ga nda tlo
0: re rapela le ka hle me ai man ke re ke letsetsa ntate ha ke motho le mona ke re ke a motsumetsa ke motho le mplelle me ka ntate o sokodisa jwang o sokodisa ka taba support le ile khotho bakeng sa gore a support laya
1: khotho ke ile ka 2023 ha ke fitla khotho since from ke le pregnant up until now ha so support
0: putle ska putlanga ha e sale ha so ka support
1: ha e sale ngwana hlaya ngwana kwa 2017 up until hona jwale ha so support ngwana ka 2017 ka November a nkisa di social work in Sirela a go o batla access ya ngwana a ke social work tsa mo botswa hona o patetse damage fa pa ngwana na a ka go le access go tshola jwang e be mo fola motho ke ke mo tsa kere ke kopa o nkisa khotho a o batla access ya ngwana nna lona ge lana ka khotho a ba thula ya ba uthotse le na be tshwana lena le tsoba ba ga gaona lena because o tswata o paper wa ho yena ga tshwana la ga ho di sa ngwana a 2023 ka tsadi ma ka yema ha tse ma ka tsumba sa tsebe ka tsama ka ya khotho ka tsatsa di fomo tseo then ga re ga mthola ma ponisa isa ke leng di sa mona
0: ehe
1: ke di tsa ka ho re tla nna ke khotho ba mo thola then
0: ah
1: sa ina mo a ya go ga ya khotho
0: hai
1: ke tsena ke khotho
0: eh
1: abaza wa apara ha o tsebe go ngwana o tsa eng o apara eng o ya sekolong ka eng ka tsa ke tsena sentile khotho
0: o sana le motse ka ngwana hona jwa
1: o tloetsa 9 ka August
0: ha o tsebe le sheleng ya monna yo
1: a ke tsebe even sheleng e ngata le half cent
0: jwale dipampiri tsa signwa ha sa tshwantsa support o bua ka nka DNA la la gona o fitla DNA
1: ha ga se ga ga ka khotho ha re tete I think ke le khotho e le because ke bona la practice for that thing I think ke le khotho le la pay mantla ka bola bobedi ha ga re tete ja ha mfune la ke le mtsebetsing go ke ntwa tsebetsa msiu a mfune la go a itla le kinisa khotho khotho wa tsama ngwana kwa hai ene na ana tshuto ya teen ha tlo ye ka teen because mwana kwa hai ke bona tshuto ha wena wa tsa wa pa
0: ei jole o mplela hore o ntse a sebetsa la re sa tlo bua o sebetsa o ntse a sebetsa le ka jini
1: ei wa sebetsa
0: le a kore
1: ei bona sebetsa ka mitala
0: all right re ska bua fela o tsebe e di khugundi mametse mona ba tswa ba mojwetse ke a matla ntse ke moletsetsa mo
1: eh bona tsela tsa mo le hore wa njwetsa gore contract ya e tlo fela ba tsheng ga tswa ena tsaba ke ana sa khono go kutu khona o patala tshelata tshini
0: eh
1: le tsa ke motlolla because wa le e ne tsentse tso tsa maqeniba go this guy khale ke mo ke motsetsa mo ga o
0: eh
1: khale ke sa ke zama and then now za ne mwa ga ne ke sa re
0: Ah, butle ke se ke cheile ka mane taba yena e ha re tloela re ska hlola re ina metsa thaba
1: eh
0: so nalo me ke cheile nka teng ha re tloela mara re ke le ka mmatla ona jwana
1: o ha ile ntse phadini
0: ke a lebong
1: ke a lebo ta te phadini
0: ya ona le me ke cheile nka teng jwale ya ke batlo ina metsa thaba ya se ke cheile mona jwale e a gore ke mleke monone hi banna eish ya hi banna khona ho thata banna ka bo bontate ba ba hana bana ra khone le ha ba tso support banna ke o gaolela fela ngwana hao le wena o sallwa ke hao e ya ke ngwana hao wa hao le wena bo sallwa ke hao fa ngwana hao ha o fi muthemu ha o tla sallwa ke hao hai ai khona banna gore ke le ke motho na banna e o tsebe mona batwana ba thola ha le kana kotsina ma na kore ke mole ke kutle fela alright mara enga itisa mfela ke go tletla maintainer mothini a ya nka itisa ka la pong ya funga nya gobe nya gomela u tlo maintainer motho na o kana ska itshwara ya ka fela u tlo maintainer u tletla maintainer ntle ke ngwana hao ye a ona o tla supportelwa ke mothimo ngwana hao a ya nka itisa mme ke gore mo nke ya o tshepisa u tletla maintainer mothini wa telele wa tla supportelwa ke mang ngwana hao yo ye o ke itisa u tla mo maintainer e o tla meile mla o teng South Africa mona akere o ba thela mla o ngore ke le nthuse bana motho ke yona wa bereka fela ha ba tlo maintaina ngwana hai sengwa manka pa wa hai ya mhlomong nwa mayala mabrandi tshelete kana go nqetwa ke mabyala mabrandi.

0: ya akuri ke bone ka mane ke bona mlaetsa ka mane okay mlaetsa ngo tswe garnish garnish no other way round eish ka bua tsenu ka bua jwale mona batswa batwa tlwela msebetsi ntsura maintain wa tlwela ha o tle maintain a ska khathatse nna la sa itshware ya ka phone fela o tle tla maintain o ntsa mmametse ke gola mhlomong ka wa asa tshware phone ya ka ha o maintain a ke re jwa la house abatle wena me ona o tla lo kopa thuso re motho ona ke ona abatle maintain ngwanaka ngwana ha ya le o tla thuswa o tla meila thuso ha ona bothata ke gutlwe ka mona molaetsa o reng ka mo wanna a tsa mafele
1: e mo o na le 18 e mo o na le 20
0: a go ka lefatsi mo
1: melanda te phadime timelanda
0: khotso
1: ke a botsa ke botsetsa ausi ene ausi ha itekanela hantle
0: eh
1: ausi o na le bana
0: aha
1: eh e mo o na le 18 e mo o na le 20 ene ba kena high school ba le babedi
0: eh
1: ba le ntata bona o supporta a le mong
0: ona
1: tsa a ba supporta ka fela
0: eh
1: a ntsa 1000 rand hana tena o sa fana ka 500 ha o sio a mo botsa o o ntsa a bukeletsa o batla o tla fa ona o mong a mo fe a mo hlabele nku a mo fe ne ke kopa go botsa gore na jale ntate o ha sa fokoditse tšhelete ene bana ba ba kena high school ba le babedi and go batliwa ditšhelete ka nako ngwe go batliwang o batla dijelefomo hanang hanang ane ausi o ha itekanela kege jale o kgola tšhelete ene ya go se itekanele ane o reka di dijo moo wa sokola jale na a e tse jwang kampong go tsala jwang tle ntate phadimo ko gompogo thusetla ko gompogo thusetla o kopa ntate
0: ke tlotla go wena mo ke tlo o letsetsa mona monna o e fokoditse jwale o entse favor nort gobaneng a e fokotse ande jwale ha ba ya high school ke yona mo tshwanetse a e keketse teng gobane ditlhoko jwale dingata gobaneng a e fokoditse ya ke tlo o letsetsa mme wena thusa mme o na yana le bana mona ka lebaka la gore o na le bofokodi wena thusa mme ya batho ba na ke tse batho ba neng ba docha o supporta bana ba bo ke mara o docha fa ngwana a gago ha ebe o thola 500 ya kere o ka mo fa 20 ranta fela wa ja ena engwe bothata bokae ga e kgona mana ama ke re botlileng bontate e morabe o ko mongwe le bone a na o kena ne mane labedi ko bue le bontate bana ko etse setlhoo sa maintenance man tate morabe ai man aye e o na le bontate ba e tshabag maintenance man o ko se etse setlhoo ontate morabe o kena ka 9 labedi o tswa ka 10 es o ko se etse setlhoo sa maintenance o se etse gore o ko botse bontate o baneng ba tshaba o maintaina bontate tate morabe ya ke a mo tseba o tla kena ka bo 9 mane o seng a re bontate a ke re bue mone ba ga re bueng bontate a re bueng bontate e a re bueng mane baneng le sa maintain o bua jwale morabe o baneng le sa maintain morabe o bua jwale 9 labobedi le leng lele ya ga re bueng bontate gobaneng le sa supporte bontate o bua jwale o tla motlwa mamele labedi le leng le leng ntate morabe ga a sa bue jwale o tseba se ena o na le motho a mo tshwaretseng bontate a re bueng mane bontate a kgona mane gobaneng re sa supporte bana ntate morabe o bua jwalo

Ao re leboa man re leboa hangata ha re tsama ka molao o tla bona ha ntse o comply molao ha o re tjena o sa sukudisane le wona o tlo bona o phela monate jwang bane re laolwa ke molao molao ha o re tjena o tlo latela molao molao ha o re hey ntho ena ke a ithiba ena ke a bopha mona wena o mamela se molao o se buang re leboa mofukara a ka lo bolokwa ka kgotso ka moqebelo mme mponki sira leboa hle ka gore le bane ba batla gore mohlhomo ba ka pata mofu khotho se e buile molao wa South Africa o a tlhomphuwa mme batho ba e bang le gore ga ba tlhomphe molao re a bona ngata go e tsalang ka nako tsotlhe dintho ga di ka ya molaong re tlameile re ikamanye le molao ga e ka tloa matsogong a rona re le batho ntse re ra eletsa ya molaong re e tloele re se utlwe go molao o reng e be ona o qetelang ga e ka tloa go rona a ke rona re tlane re hulane mara ga se e na le molao re a ema o fitlhela molao o nka karolo rong go tlo sebetswa tjena jale banna se ka lapa leno ka ofela le ka utlwana man le boloke fela mofu gantle se ka na tseko jale tsa morago ra o tse ke di fumanang ga jale ka mane ka Golden Highway kaka go na le sehlopha sa batho se ntse scanner man shopong Golden Highway e pela bophelong ka mona o thae o na le setlhopha sa batho se ntse scanner ke tsona ya re tlhokomele mo mme ga o tsamaya ka moo le wena o kana re jetsa go ntse o e tsala jwang ke eng e tsalang ka moo kaka go na le sehlopha sa batho be bangwe le gore ba kenela dishopo tsena tsa melata fela ga o tsamaya ka moo le wena o ka re etsa aware gore o e tsala jwang re fe fela tse ntse di e tsagala ka moo ke tsona tse ntse re di fumana gore kaka go na le morusu empa eno ke bokeleme mane ga o kena o thuba ke botsotsi mane ke botlhokotsebe jwale ga o tsamaya ka moo re tsebiseng go ntse o e tsala jwang ke se re se fumanang jwale mme ga o ka re netefaletsa motlho mongwe ga o tsamaya ka moo ga o finyana le ka moo gobane se re thotse fela molaetsa oreng ikaka go na le batho ba ntseng ba kena mono ba etsa tshenyo ka moo ka Golden Highway ena pela bo bophelong mona pela bo bophelong Bricks moo go tho a o kgona sontse o le jwalo ka taba ena botlhokotsebe ena ke botlhokotsebe go kena le go senya re amanya le botlhokotsebe jwale ga o tsamaya ka moo re tsebise fela le batho ba tla feta ka mono ba tlhokomele bane ba bangwe ba tswa mesebetsing ba bangwe ba feta ba yamo ba yang teng ba tsebe gore go e tsala jwang ka mono re tsebise.

0: ere ke tsware ke batla fumana mme yona a re jwetsang hore hona le mme ya philang le disability jwa lo sokodiswa ke ntate mona ebe ke tla o fumana mme ke kutlwe mona hore na ya ke le ka mme yona mana re batle ntho tse tjena no mana re di batle taba tse tjena a re di batle taba tse tjena ke kutlwe fela atamela mo mme atamela atamela re utlwe fela mana a bona atamela mo
1: hello ntate
0: le kae hle mme la o sa bui o ska ba bua mabitso a bona fela o re ntate o sa fukuditse support
1: ntate
0: o na ntsa support hantle
1: eh
0: jwale a re le baka king a sa fukuditse support jwale
1: a re o tlo fa a kire bana ha ba le banyenyana ba fula
0: eh
1: a re go hona tlo mo fela o ntsa go keletsa
0: o a sebetsa
1: Eh.
0: O ke motho a sebetsa.
1: Eh.
0: Jwale o fukutsa tjhelete tje o ntse a sebetsa.
1: Eh.
0: Ke bana ba hae ba le babedi.
1: Eh.
0: Anna. Jwale motho a ntseng a thusa mme wa bana ba ha a letsetsa monno o re monna yo.
1: Ha hona motho le a mong a buang le yena motho a thusang a bosiyo na ka bana ke a butuwa hae ha ba bue le yena ha ba re nnete.
0: Oh jwale ausi o na le disability.
1: Eh.
0: Ke kelello ka bo ke melemo.
1: Ke kelello o na le lefulere la go wa jwale ka go thola le mala mo hlongonga.
0: Eh.
1: Yena ha mona. Eh.
0: Oh jwale munna yo o nka gore a kana ba pala ka ausi ona bane o na o phela le bofokodi. Jwale bana ba khupa jwa man ba wetsa lang ka bana
1: ba dula o dula ha bo mme wa hai a o suo na le bana ba ba hai ba
0: e jalo mara o fukuditse tjhelete re batla yeo
1: o fukuditse tjhelete ene ba bapane ka di 10 rumo ba shabane ka di 10 rumo ha hole
0: o a o suo ha hole le ntatu mara jwale o supporta jwang ka khotho kapo ke tjhelete a mofang yona a mo supporta fela a ikenya bankeng kapo o etsa jwang
1: ha ikenye bankeng o mofena ka letsogo
0: ntate jwale wa utlwa ora khona a o sitswantse a thuse man a phaphamise tjhelete ntate man
1: ntate phadimo o ne ntse a etsa jwalo ha ke tsebe ke mofa ngwana ntate a mokanakana o ne ntse a etsa nako e ka fela
0: Jwale bana ba high school ba le babedi.
1: Ntate.
0: Fela se motho a hanang o bonang kare o batla ho tswedipana ha batho supporta bana ba ha hane.
1: O wa tswedipana, o sa na le bakgotsi ke a bona ba re eo na ke go na le 20.
0: Ee.
1: Ya bana ba re ke a bona go na le bakgotsi ba ba itseng hai o sa le mogolo tswa o yena o kena ka.
0: O wa tswedipana jwale.
1: Wa tswedipana ntate, wa tswedipana.

0: Ah, a man bontate man. Ah, a man. Ho baneng? Mama di dumela.
1: Hello pa.
0: Hello pa.
1: Ya, o ba tsa molao.
0: Ya.
1: Ya, o ba tsa molao.
0: Ai man.
1: Molao, molao go no tsa molao ya ka po.
0: Molao tsa molukisa ne pa.
1: Ah, a re tsa re tsa mthiza tsa ba.
0: Ya, man no.
1: Ya, le wa tsikile.
0: Ai khona man.
1: Wa tsikile. Bana ke ba.
0: Bana ke ba. Ai man.
1: Unga bana ba.
0: Ya.
1: Ai. Ya, ha go di. Wa bona utaka yo. Ah. Ya ka mi.
0: Yo. Dangi me pa.
1: Dangi me pa.
0: A ska tswedi pa. A ska ba le ka tswedi pa na se belief.
2: Yo ntate Phadima.
0: Eh.
2: Ntate Phadima wa sebetsa hle ntate wa ka hle.
0: Homa ninga.
2: Motho go tswa santsa pila.
0: Eh.
2: Ntate Modimo o semata se tanga o sile ngwana ntate Phadima. Ke ngkhono ka mona ka foka ntate Phadima. Thank you ntate wa ka.
0: Ra le bohle ngkhono. Go bane man ke khathatswa ke monno na tswedi panang ka bana ba hae. Go bane man bo ntate o le jima. A tswa bra sipola ka botsa re bo ntate ba ke ba ke ba ke nyo holong ka ofela ba sa supporting. E ke ba bana ba etsang ho thule le etsaeng di event ke le ba bitse ba sa supporting ka ofela. Ba tla bo ntate ba sa maintaining ka ba atle mo le ba bitse mo. Ba ba tloetsa di event ke ba bitse bo ntate ba.
3: Ba tloka go tsamaisa.
0: Eh.
3: Bo le mphe. A le tello. Mola o tla mo lukisa ha maintaine bana ke bana ke ba hae.
0: Ke ba.
3: Ke spectator bana ba tla maintaine ke ma.
0: Ha
3: ena se ba tlo supporta ba ne ba di ma hae. Ha e mo tloka. Ha e. Ke ntse re tshwane ka zone tsena tate phaji ma ke a lebo.
0: Ke a lebo wa hle ntombi. O tla nromela heta batsane he a o sintombi. Tseletse o lengwa bua ka tsona mona ke re tlo di shebel tsona.
4: Ntate Phadi madumela.
0: Ei, au, go bua ntate.
4: Ei man, mme o no manana le epilepsy.
0: Ya.
4: O hole ho ka ntate Phadi, mo hole ho ka mme o no.
0: Ei.
4: Ke motho a tsa man treatment ka pa jwa. Ke mche ku tinsa item.
0: Ke le ba mche ku. Ya, ke romeletse mme di nomoro mo ke re bue mona hantle. Ya ska jarisa mme buima mana ska aska jarisa mme wa bana bana bima a sibitsa ene na nthe ngbo ntate le ratang utle bo ntate ba amba sa maintaining utle ba re o gola grand le kena ka ho yona grand jelte ya muso u kena jwang wena jwa le bo bua ka grand mara o sebetsa wena ke re wa sebetsa o ka fa ngwana ya hae o tlwella grand a se hawa ke a ke ye ya grand ha ifu ikwena jwa le buela hanga yona ha a ntle bonde a gatla mene re bua ma wa gola le grand a o buela hanga yo e ha ona mo kenang o kena jwang mo he ai khona mo
3: o ke tende te padi me ke di bon
0: all right ya ntshware mo mme o ntshware mo ntshware mo tla ntshware mo ra di ntu 20 tsa no ha ke no mo fa chelte ngata wa gola grand ye o ifua ke ene banke ya mmuso a se ena fang ngwana wa hae tšhelete ke mmuso a ke re a thusang ngwana jalo wena ga o bua ka grand o bua ka grand obane hukom o bua ka grand ke gao a ke re wena ga ebe wa bona e ba botlhoko ga e le gore ntate ga sebetse ya yeo ke a e utlwa eno mara o sebetse bontse gore mme o gola grand a kone o tsa le ka mo ka kgotho ga batlo o mamela ntse o tshwa yone ba tla gore jale ga gola grand o e tsala jang ha batla o mamela ha ntse gore ha ba o mamele le o mamela a ba ka se o mamele o batlang tabeng ya grand o batlang mo re bua ka ngwana gawa kere jale wena tabeng ya grand batho ba bantu bonketle motho ane ga ke mothole mana ke mothole ke re utlwe ntate o latlhile jwang mana ke mothole o hanga ke mothole
5: ntate Phadima ntho e bohloko ya rona batho ba bontate ho support-a bana ba monna e mong batsa o ba support-a ha monate mara bao e leng ba hao ho thata ka nako nngwe ho batho ba bang jwale ntho eo ke ntho e bang e le gore ga ke tsebe ona motho a o ka e bitsa eng ka jalo ka ha motho enwa wa modimo ena a tseba go ka nte bana ke ba hae fela go le thata gore a ba support ke ntho e ditlhong ke moeti ka zone 20
0: ke a leboa ntate mene bana ba gao o bo forced gore o ba support.

0: nali ntate ka mane ka sicelo a ileng a tshwarwa ka jeno manna o belaelwa ka o hlikahlika ngwana ya tlase dilemong jwale se ke batla motswadi mona ke mothole jwale se nsupile ka Mpumalanga mona jwale ntate o ile a tshwarwa ka jeno e banna tseba ka nako man nna ke tsebe gore ebeke kore kelelong ya motho a etsang jwale ngwana ya grade one banna bontate e beilentlhe banna e beileng jwale ke ntse re ne ntse re bua le ba bangwe ba baagi ka mono jwale ba re ntate ke la bona lelo ke ditshepi mo re bona a ke ena mona ka vineng e beileng bontate motho ya grade one o ntse o motlhikatlhika o mo tshwaratshwara o le ntate man ke eng o etsalang ke o kula kelelong kapo ke eng ngwana grade one bua ka ntate ko re aowa ke ra mogalajo jwane e ai man jwale ke tshepa ke tla fumana mmeo motlhomong bo manta mona ke re utlwona mogala jo o kae ngwana grade one ai kgona man ai ka nako ng tshwanetse kere nagane gantle gore kapo ke diketso tse dingwe etswa ke o kula kelelelo sa ikula na ka nako ng tshwanetse ke re ipotse re le bontate gore bontate ba bangwe ga ba etsa je ena e tsamaelana le gore kelelelo sa ikula na tshwanetse ntho o tshwanetse ke re ipotse yone gore marantate ga ntse a kgathatsa kapa a tlhikatlhika ngwana monyane wa bo 8 years e be e le eng wa bo 8 years kore be e le eng kore o ipotse fela gore banna ke o kula kelelelo ga e sa e sebetsa gantle na e ai kgona man motho ona o bona sekandate wa o tshepa ba bona ngwana wa o tshepa le gore o tla mo sireletsa kore o tshepile ka ntho e nngwe le nngwe mara wena leitlho le na la gago ga ke tsebe man bontate be le eng ka nako nngwe o batla gore bontate ba jalo ke ba lasheo jwa dikelelelo gore kelelelo e ntse e sebetsa gantle na kelelelo e ke bashebe ba iswe mane ba lo lekolwa kelelelo ka ngwana grade one ga re o sheba ntate ke gola o ya dilemong tse 60 kapa o 60 mamang ngwana o grade one ai man tshwanetse o ye tšhankaneng je mo strong two ee ba re nantse a mo phathaphathatsa mona ke ditlaleo ke mabarebare jale ke tla fumana le maponesa ka mone ba re netefaletse gore ntate o tlalewang gore e ka ka o nantse a phathaphathatsa ngwana o kae vas diamond mo strong two gane diamond mo strong two gane ke bone maponesa a mokenya mo name ya thone e ka veneng banna a banna ba ne le sa dumedisa ntate ona la re go tswe be le lena ya le seke la shuta maponesa a dumedisa mona ke be maponesa la ka a dumedisa ntate ona re go tsong go phelo gantle a e kwa ya le seka shuta next le fe maponesa a dumedise ntate ona ya maponesa ga a tlo dumedisa le seka ntsha difounu man la shuta man bontate ba jare ba batla maponesana a dumedisang a botsang maphelo gore ntse o phetse gantle na ne re kopa o eme mona mogalajo re o rapelele ya ke rata maponesa jalo ntho ntse jene ba sheba bana ba ba phathatsa bana ba banyane no man re a tlwelele maponesa re shebe kwa ba mo rapelele mamedi dumela le kae na rapeng
1: wa bona ntatina entekeile ntate
0: phane e
1: bogolo ga re tla ka molaong ka ba
0: e
1: ya re kena ntlong tse kgolo maponeseng di-off batho ba jwa rona o tlamehile fela o motho a fue sentence bophelo ba kao felaekana le ngwana
0: ai mana ga
1: a shedile ngwana wa 8 years
0: kai ntate
1: then thaka tsa ga e dikae ga e bantsa tlhekatlhekana le ngwana kwale ka mantswe a mangwe a bona kwale ntho tse di dingata tse gore motho a nke
0: gantle ee
1: molao ga o kotise letsogo ga golo ga re tlatsadin ya bana kore motho a tsile go la ka tshwara ngwana meetsa e o tla tšha
0: yo
1: molao ona ga o chise batho ba nwang tatefaoga wa ditaba tsa bobedi a motho a entse ntse fela ga o otlwe fela motho a kene fela ke life sentence ke phetho ke tlo mo mm. tla go be di trenya
0: mola o sebetse ne
1: ga o ha o sebetse nda ke phadile mola o tlo ho ba soft e wa lo ka tsamile tsa mang le moya ya mkwana ya mkwana ei ha o tlo be di ntjo hantle nda ke phadile o tla tsa ke ho ya ka tsela tsa hai
0: tanki ndate
1: ya di ding ha o le motho a moholo ngwane Ai man.
0: Ngwana bona motho a tla mo sireletsa. A mo fele rato. Yo. Hai. Ke le bona ntate. Ke le buile. Dumela ntate pi. Yo ntate ba kula ka hlohong. Me mantu ba garaba. Kukula man, ari kukula ntwena man. Mama di dumela.
2: Hello pa.
0: Hello pa.
2: Wa tseba makaitso ya a fate sa se saba
0: ei
2: wa ta makaitso ya
0: a fate se hlabang
2: wa tseba ana a jamburi ana a jamburi a kwalo di tsebetsena a kwalo di nkotsena a tsana le fate se no kuna kwana
0: na kwa
2: ta kuna kwana ke
0: Tangi mei pa.
2: Ha u kwa bhrugo le mologo le le ntseng. Le motswela ga ma. Ja ni je.
0: Tu.
2: Ja.
0: Tangi mei pa.
2: Mei pa.
0: Ke hantle ke bua le ba etapele ba bang ba re eh eh. Eh ke ka go nantsa mophathatsa mophata 8 years. Ya ke gola ke motho wa pei man. Kwa pei. Stout diamond. Diamond is stout as bastard. Yeah. Mara sick diamond. Nee, the sick diamond. Eh? 8 years. Ke wana ke stolo sa hae mos. Yeah, sick diamond. 8 years. Nee, diamond is sick. Nee, is sick. Ke tla thola motswadi mhlo mo manta ka mara first 8 mon ke re tlo bua tsona taba tsena. Ba ngwana o na a gone ipuella, ngwana o na a gone etsanetse o dile modinyane. O shebile motho a ka nang a msireletsa. E ha ba batla ho molelekisa ba motla jwale wena wa phathatsa no sick diamond mara maponesa ha gone rapelela batho ka lebaka la hore re a shoota man ya ke a opola ona le robbery engwe ne ke ile ke lo cover ke lo sheba mono ba re no re a leboa he re kopa le re fe le ka tsamaya re sebetse jwale ke a botsa ke re le batla ho rapela ba re ee re batla ho rapelela bagalajwe bana be re ba fumaneng fanda beile ba utswa ya ba tshoka changaneng ka man ba ri yatsa skeleme se ya bopho man tswantse bo phe skeleme ba rena ba gala jo bana re to ba rapella e ke ba le tsa mahe le tsa mahe le kwa ga ratlwa mona o jwale ile ba bopha skeleme

hai ya no ke tshaba nako ke tshaba nako jwale tla ke re e latelele tabena tlatla le tsona bana bana ba kgone go ipuelela ba banyane tshwanetse re ba rate re ba tlhokomele jwale ke tla fumana le motswadi mona re utlwena go tsamaile jwang o nkile nako ntse a le ka sepoleseng ka maana tla utlwa motswadi fela o tsamaile jwang le gore na go ya pele go tlo e tsalang jwale mtlhomphei ka moo ka Sasolburg ne ke o letsetsa ngwane sa ke a o fumana utlwa ke buile le mongagao ore o file meetla wa pele a go fa bedi a no lena la brara gladny a kare a kekebi jwale ne ke re ke a o letsetsa jale a ke sa o thole ka moo ka bantu bonke ntate a latlhileng go thwe ntate ona na ba lakaditse gore maponisa mtlhomong a ka ba thusa gore ke ba shebe-shebe ka mo ba dulang teng gorena ebe ha sa ba shebile dimoshare ba shebile kae fela he o na le e nngwe ne ke batla gore ba e bua ore ntate mona re ei man ba kile ba qwaketsana ntate karola ka bana le qwaketsana le bathonyana ba bangatanyana jwale ga ba tsebe ntate o kae ga ba tsebe o kae jwale ke bona mo bothata bo leng teng jwale re ke etse tjena mona se ke tlo kwana

anna ko metsetso mashima mabedi hantle ka mara hora ya bro Akudumedi sahle wana mamera na tsebeletse mantla tsebeletse le kwa FM 91.0 MHz the heartbeat of the val ho hlo hlo mo mametse ngole tenta tsinena la ka sheno hle a ke sentse ke ho wa madume hle wana mamela na tshebeletso mantla tshebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz the heartbeat of the val a tsatsi ke la lab kaina ha isi tsatsi la labararo beke mme re a tseba ona mamela na tshebeletso hore ka nnete ha se kgabola tjena se bolela hore hantle nako ke le naneo la late night sensations mo re buisanang teng ka dintlha le diketsagalo wena mamaile wena tshebeletso tse e leng gore di etsagala ka gare go maphelo ao re wa phelang di etsagala ka gare go dibaka tseo re dulang ka gare go tsona ntumelelatlhe ke le bue jalo ka kapa ke bua ka manna ke sa bue jalo ka ntate phadima ona mamaile na tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz mosebetso motle mosebetso gabane ka nnete o o entseng go tloa gorenyane ya bokae ga ise gora ya botshelela re a leboa ntate phadima re lebuile motlhoko gotla he bekeng e tlang gotla ka mafolofolo bekeng e tlang mamela na tshebeletso kgwedi gele jalo matsatsi a mashome a mabedi le metso e supileng kgwedi ke ya bohlano a selemong sena sa 2026 wena mamela na tshebeletso mantlha tshebeletso ya lekwa ntumelelatlhe wena mamela na tshebeletso jwalo ka ha letsatsi e le lona

Luda Van Ross. Keeping my faith in you. Hey, mamela na tshebeletso mantla tshebeletso le kwa FM 10.0 MHz ntumelle emetsetsong yena mashumo a bedi le metso mehlano. Ke khathatsa ile mana bona le dintho tseo ke di bonang ona mamedi ona tshebeletso bophelong bo ileng hore re a bophelo ntumelle fela ke bue le akere ke bua le batswadi ntumelle ke bue le motswadi ona mamedi ona tshebeletso mantlha tshebeletso ya le kwa FM 19.0 MHz ke batla bua le motho ileng hore wetsa bonnete ba hore jwang kapa jwang le ha ngwana ha ya yentse phoso a re nna nkekebe ka baka nnete ka tlohella ngwana ka hore phoso eo a yentseng ka nnete a tla jare molato ka ntho a yentseng mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso le kwa FM 19.0 MHz ke batla bua le motho e leng hore o na le lelapa le llang lla ka lebaka la ngwana wa hae. Yes, re a tseba mamedi ona tshebeletsa mantlha ntho eo ke tlo bolelela yona ke hore re tseba hantle gore nke ke be ka baka lesa ngwaneso kapa mang kapa mang hore ka nnete tla utlwise bohloko empa taba ya ka potso waka ke reng ngwana mamedi ana tshebeletso na o reng ka lelapa le utlwisang bohloko ke ka lebaka la ngwana wa gago ai ehlile ke bone magotleng a dinyeo ga ntse ke tsamatsamaum bekeng ena ga ntse ke kena magotleng a dinyeo re bona batho ba tshehetsa batho ba e leng gore ba hlile ba entse dintho tse e leng gore ga di aka tsa tsamaisana le molao mamedi ona tshebeletso ke botsa potso o mo tshietsa jwang motho ya ileng a beta ngwana monyane dilemong o mo tshietsa jwang mo mamedi ona tshebeletso o mo tshietsa jwang o mo tshietsa jwang motho ya e leng gore o ile a bolaya mofumahadi wa haya mosisa bana a potso ya ka ke reng re ba tshietsa jwang batho ba jwang mme mamedi ana tshebeletso ke ipotsa gore na wena o reng ka lelapa leno le e leng gore ka nnete le ya lla ka lebaka la ngwana wa gago yes re tsho re re wena mamedi ana tshebeletso o kekebe wa ba wa tseba ebile bana bana ga re ba rome seo ke se buang kore ga re ba rome bana bana ebile o kekebe wa tseba gore hosane ngwana ga o tlatlaetsa ketso eo e swabisang ke kapa ketso eo bohloko o ne o sa tsebe ebile o ne o sa moroma empa potso ya ka ke reng o mo tshietsa jwang

0: Alright, mamedi wa na tsebeletsa mantla tsebeletsa le kwa FM 91.0 MHz the heart beat of the valley. Ha re shebisana kwa no ka taba tsa tsinle na la ka sheno. Ke na le kgaitedi ya ka kwana le hleng ka nnete a ileng a mpha ditaba tsa hae kwana. Re thapela. Ke na le bothata. Bothata ba ka ke hore ke ka hare ho lenyalo, a single relationship wana mamedi wa na tsebeletsa ke ka hare ho lenyalo. Ha re ratane re nyetse le mothona e o hleng ke dulang le yena kwano. Mme seo ko bolelelang sona ko gore mothona wa ka o ne a hlile a sebetsa. Jwale ha sa sebetsa. Ha ke na bothata ba gore ha sa sebetsa. Empa bothata ba ka boo ke nang le bona ke gore ke nna moo ke sebetsang teng, ke sebetsa go e nngwe ya di-undertaker go tsena tsa bafu. Mme ke lekile mmatlela mosebetsi mono, ke mmatletse mosebetsi wena thapelo. Motho ona wa ka seo ko bolelelang sona ke gore ke mo etsetsa ntho e nngwe le nngwe. Ke mo etsetsa ntho e nngwe le nngwe jwalo ka ha e le monna wa ka a feleletswe ke mosebetsi. Mme nna ke sebetsa ka hare ho di-undertaker, ke mo batletse mosebetsi hona hona moo ke sebetsang teng. Mme moo ke sebetsang teng seo ko bolelelang sona ke gore ke sebeletsa abuti wa ka. Ke abuti wa ka, abuting undertaker. Ke sebeletsa abuti wa ka, mme jwale ke re ho motho wa ka a tle a tlo sebetsa le nna ha mmoho re sebeletse abuti. Mme re etse hore lekeno le kgone ho kena ka tlung, re kgone ho ba hantle ka tlung. Mme karabo ya hae ke reng yena a kekebe a ba a lo sebeletsa abuti wa ka. Ebile yena ha no sebetsa ka ditopo. A re hopola thapelo motho. A re ke motho e leng hore wena mamedi ana tshebeletso ke etsa bonnete ba hore o ba hantle le ha ya metswalleng ya hae. Ke mo fa yona yona tjhelete ena e leng hore nna ke e sebeletsa mane bafu. Empa yena o re ke ba le kgona. Ebile ha ba tlolo sebeletsa abuti wa ka hobane o tlabe a inyatsisa. A re jwale ke tsebe thapelo ke tse jwang hobane ke leka hore ke mmatlele mosebetsi. Mosebetsi ha eyo, ke leka hore ke mo tholle mosebetsi a kgone ho beya borotho tafoleng, a kgone hore le yena jwalo ka ntate ha hlaka ha re metswalle ya hae. Empa yena hore a kekebe a ba kgona. Ho lo sebetsa mono no. Lebaka la hae ke hore ha kekebe a lo sebetsa ka ditopo, a kekebe a lo sebeletsa abuti wa ka, o tlabe a inyatsisa ka abuti wa ka. 0614-009-894 wana mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz. Ha re utlwe maikutlo a hao wena mamedi ana tshebeletso hore na wena o reng ka taba ena, o reng ka taba ena. Na wena maikutlo a hao ke afe? Ha ke batle hore o reng ho ausi. Ha ke batle hore ore ausi a etse jwang. Empa ke batla hore ke batla utlwa maikutlo a hao. Re na wena mamedi ana tshebeletso maikutlo a hao ke afeng ka taba ena eo re buang ka yona kwana. Mme potso ya ka ha ke mmotsa kgaitsedi ena yaka ke ntse ke buisana le ena kwano wena mamedi ana tshebeletso gore ke nako kae ka nnete abuti a sa sebetse. A re thapela e sale a dutse abuti from last year mane ka bo June July. Ha e sale a dutse thapelo, a re seo ko bolelelang sona ke gore ha e sale a dutse. 0614-009-894-078-585-531. Ke batla utlwa maikutlo a hao gore wena mamedi ana tshebeletso o reng na, o reng ka taba ena e ke hlileng ke bua ka yona kwano, kapa ka taba ena ke hlileng ko fa yona kwano ya kgaitsedi ena yaka mo e leng gore o hlile gore e thapelo. Nna jwale nna ke sa tseba, ke lekile, ke leka ka hohle-hohle gore ke hlile ke mmatlele mosebetsi. Empa seo ko bolelelang sona ke gore yena o ra ke ke ba gona ho le sebetsa ka ditopo au tsena hore tapelo number 1 ke etsa bonnete ba hore o robala jile ka tlung ha rena bana ba dula ba le babedi ha bana bana ke etsa bonnete ba hore o robala a jile ka tlung ke tsa bonnete ba hore ho dula ho na le mabone because now tapelo re se re reka motlakase re tshentshetse mabox re se re reka motlakase ka yona tjheletena a reng yena ke ke ba lo gona ho lo sebetsa ka ditopo ke tsa bonnete ba hore tapelo o gona hore a shebehe a be hantle le ha ya metswalleng ya hae le a bane le pocket money nyana ka yona tjheletena a reng a ke ke ba lo sebeletsa butuaka ha sebeletsa butuaka o tlabe a inyatsisa ka yena 061 4 00 98 078 585 9531 ke mo kinkang melaetsa ha o teng o na mmedi ana tshebeletso mantla tshebeletso ya le kwa FM re ketse tje ba ya khela ba rati ba thasele ba le kwa FM 91.0 MHz melaetsa ya bona ere ke tlonka melaetsa ya ba mamedi wena mamedi na tshebeletso ma ntla tshebeletso ya le kwa empa ntumelle pele ke nka melaetsa ya ba rati ba thasele ba le kwa FM 91.0 MHz hona le mo ke hleng ka nete ke batla go feta teng tumelle ke fete mone me ha ke khutla ke nka melaetsa
1: you tuned to Lekwa FM 91.0 MHz Connect with us on 016-421-1439 or 061-400-9894 or 073-150-5207 or send us a WhatsApp on 078-585-9531 or simply SMS the word LEKWA to 33282. LEKWA FM. We hear you.
0: Ke tsena tseno ke 0785859531 0785859531 kapa 0614009894
2: re ke tsetse tapelo nna ke nana ho roa tsiba ke o a putse ke nana mohlomong ha re ha no kono sebeletsa a putse ha ha ikusisi a lo sebeletsa gore batho ba bohe o kila bona mara a le bala gore tsontse tshelete e kopane ba kgone go thophidisa ke ena ha re yana ke ka sebetsa ka ditopo o tlo thola ka mosebetsi o bete go bana mosebetsi e se sokole nne ne ke na na rante a e atlele pride gore ha lo sebeletsa botwae motho mong ka bakala gore o ne hana gore ha lo sebeletsa motho botho o sebeletsa bohoi go kila bona empa ke taba ya gore tlabele a iphidise engwana munda na khona o phumula ba thusana e se ka ba yena fela msaji a sebetsang ke nna so ba taba re ke bohe ha ile ba le a tlele pride tapel into mission ka zumthe
0: a o sintombi a re pride ha ile ba le a tlohelle pride ke maikutlo a o sintombi a re pride tapel a re hlomong ba o nana hore ba tla re we lo sebeletsa bohoeng ga gading taoleng ka zone 14 ke la ke a leboga ko bone molaetsa ga gading taoleng ke a leboga a ga tlolle pride
3: ga tepse motho ha no bona bohlokwa ba hore a lo sebetsa a butwa ausi because o thola nthungulengwe a e batlang o kgona ya majiteng a le gae ausi a stopo metsa nthungulengwe o tla bona botlhokwa ba gore a ye lo sebetsa moo no ano bo bona because o etsetswa nthungwe lengwe
0: ausi ha le se o mo etsetsa nthungwe lengwe because a kekebe a bona botlhokwa ba gore a lo sebetsa empa taba ya ka kereng wena ka kapa ntate mqwadi tsietse mqwadi taba ya ka kereng empa o na etsetsa ausi a kere ha santsana a sebetsa jwale ha ausi a sa tlwella a sa sametsetse na e tlo ba nthwe jwang ngwana mmamedi ana tshebeletso ka ho ya ka wena na ka nnete e tla ba ntle e tla ba le nthwe ntle ka ho ya ka wena ha re shebe le yona yeno ngwana mmetsi etse mqwadi
4: tapelo e mamela abutu hlakile gore ha sokuhle a butu hlakile ga sekolo bana a o sentse gona mo etsetsa nthongwe lengwe a buti ana sokola una tla malo sebetsa le tsa hore motho a lo mosebeletsa ke a butuwa mosadi ana sa tle na ana ntwe because una tla ba sokola jole ka bana ha sokoli nthongwe lengwe ba tlang a o siwa yetsa ha tlo ya mo thank you that
0: ke le boileng khono a re ha sokoli ha sokoli ha na sokola a gona tloe ke ngone
2: mpoti thapela
0: chaplain
2: a cha sira se ka bophelo yo fe ai ha sira se a ka motho ka mo befatse a ka mhlokomedisa ka mo bontsha
0: okay
2: mkhona ha ka ka monka a mo befatse mhlokomedisa go thayetsa ha ya loka ke bana tla bona mhlomo ke tla khutsa.
0: Alright, ke le boile
2: chaplain Dokas ka bophelong.
0: Ke le bo chaplain Dokas ka mana ka bophelong. 0614-009-894-078-58-59531. Ke mo ke leng teng ngwana mamedi ana sebeletsa mantlha sebeletso ya lekwa. Re buisana kwano ka taba ya kgaitsedi ena ya rona mo areng thapelo. Nna motho wa ka kuona jwale ha sebetse ke mmatletse mosebetsi ho engwe ya di-undertaker moo ke sebetsang teng. Ke sebeletsa abuti wa ka jwale yena o rake ke ba gona go lo sebetsa mono number 1 ha no sebetsa ka ditopo number 2 yena a ke ke ba lo sebeletsa abuti wa ka o tla ba a inyatsisa ka yena ke botsa potsoeng maikutlo ha o ke afe wena mamela na sebeletso ka taba yena ka mana ka 0785859531
5: ntate thapelo
0: meipa
5: kala pele ausiane a itseng o kopa dithapelo yane wa kanana kwana kele ke le fikisang kore ke reyere ke re modimo utlwile ga ke tsho jwale ke re a fole jwale ke tla tabeng ya hao eo mme a buang ka yona wa tseba ha o ka ba kore wa ba braika haholo le kala e tla o tshwara ntate motho o ha so ka ba bona boima ene o etsetsa motho a batlang ho hira o mo etsetsa diketo ha so lape ha ya monana ka sebetsa mohlomong motho o na tlo mo trika jwalo ka ngwanabo jwale ntho ya ho sebetsa ka ditopo ha ke mosebetsi ono o lo patala wa patala ntate thapelo ha ke tsebe hore na ha o ka nka ntho mosebetsi wa o beya ka pele ona tšhelete na yona wa e shebana mosebetsi wa o sebetsa goreng o kgone go fumana tšhelete a re tsebe ntate thapelo ke ya ka maikutlo ke moeti ka jong 20
0: ntate meti ke utlwa hantle ntate meti ke utlwa hantle taba ya hao ntate meti a re tlala tla o bolaya tlala
6: ntate tsela e mano na le pride too much na le pride ene o etsa ka go betira etsa ntshubo ba zona le batho ba ngata ba leng ba tlhoka mosebetsi yena ba qeta o buella taba ya gore yena e ke o bitsong a sebeletsa tswana sai so tjong pretin yona e sa inkile ka maikutlo se mathale ke le lo to an extent yena a sa bona go the ruling tafoga ding na na u jen ntholo mo no tlemile wa itlolaka
0: ya
6: ya ikhona pretin manis pretin a ku esa na el behead you next
0: bar ke pride ba re ke pride a re pride ke yona e baka mathata ngwanna weso ene a re pride e etsa ka ge o nagane o re betege a re o etsa ke pride ebile o nagana gore o betege Okay. All right. Yeah. I. All right. How did it?
2: Tshepelo wa tseba nna ke reng ai a bo ke o bitsa ka tsebe makatsang wa bona bothata ke gore wa etsetsa and tšhelete ga ya ngolwa gore e tswa kae nka ba iketsisa fe e bua fela a solwa pride ya gae ebile ga e sale pride ke complex yanang le yona eo as long as gele a ntse a mo rekela kgolouni ga ona ntho ya tlo bonang e le betere go tshwanna etse ga mo tlwelele a sa tlha mo rekela nix wa gesa ga sokole batho ba tlo dula ba bua batho ba dula ba na le something to say etsa o sebetsa as a banker as a teller as a ward as an advocate ntse ba bua girl stopper gobane jale he's an ungrateful manje ke bone pattern 2017
0: ba re stopper momamedi a re ha eme koloi a re hukaneo a re ha eme ba re stopper kgaitsedi yaka ba re stop ba re wa kgesa ba re wa kgesa kgotso thapelo ke bona bontate bao ka nnete ke bona bontate bao ka nnete manigeria a reng South African men are lazy. Are Hakata o very proud. O very proud. Are ona komo ona abuisa bontate hampe ho ntso thi bontate ba lazy.
7: Hey, tips and tips. Eh mata hare ka le pele mona fela hanyane. A ke re jole ba re thule re shebe kuri. Relationship between yena le Hotman la
0: le
7: OC
0: tuka mala
7: ene le joa cause like ke mo ya pitlo le tlo re she
0: alright okay ke a utlwa
7: happy happy le tlo re she be pride yona he ha e tlo se yona because like beggars cannot be choosers mari ha be u lo ke maybe go ke hona le ntwa ba le yang tebe nyawo ke maybe aba chaisana ncancana le Hotman maybe ke yona tabe mo jwetsa ko ke a ke seda hape hape le yona ke thole ke shebe kere haebe le gore ke a fumana ntho ngwe lengwe ke yona fela e batho ba baya ba bua fara bare ha e santse a fumana ntho ngwe lengwe on silver platter a ke se batlo o itlwele o tlo dula tsalo jalo so o se must minimize taba ya gore keng a masware grant 21 ha e kare a mo phushe hanyane fela ko gore le ena ko gore ke a nna shebe-shebe kore e tle ke dintshang because since a mozamme ka taba gore a lo sebeletsa Hotman la hae a thole a shebe masaete kore ke maybe ga ba chaisane grand ena o adena bare other than that I mean spand ke span mepa kore ke ditopo a se ditopo it makes no difference but then e le nagameere le ena da gabe le go ke gona beefe ena between le ntho le Hotman la ausi fane ka zone 10
0: ke lebohile abotifane ka mona ka zone 10
2: jo abdi thapelo nakone ga ona jalo go thata ga se ka kgetha mosebetsi ga sana go kgethe mosebetsi and-e gape o santsana thola plate ebile ka la ke gana bana o santse a thola plate o etswa ntho ngwe leng o kgona gore a tswe o fuwe pokot mane go ya ditšhoming tsa gae o santse go le monate go ena ke re ausi a se ka sebetsa a dule a bone kgona tlo bona teng ore ae ga o sana ntho e kenang ke a leboa ptithapelo ke puleng ka zone 17
0: ke leboile a o sepuleng ka mona ka zone 17 ka sebokeng
8: ntate melane sesotho se re ga o kgetha o gotse o tsho ntate o santsaneng a gotse ka nako e lalapile kgona tla phama ye mosebetsing ke emeli ka Everton North
0: ke leboile mme emeli ka bona ka Everton North ke a leboa
9: gabane
0: ntate
9: monne eno wa bona o tshwanetse a kopane le banna ba bangwe majela ga tsebe ga osi a ka tlhagisa jwa mo banna ba bangwe no se ka tlhagisa banna ba bangwe ga osi a banke ba le babedi ba hitlwe ba le babedi mono o bjae mono monne eno a tla kgona go thola power e ntle tshietso e ntle ga ya le monne mongwe gobane motlhomong dikabang diteng pakeng tsa gae le abdi motlhomong monna ga a nyala monne no ga ntsha le dikgomo a etsa nix o botsile ngwana batho a etsewa ntho one ga ngata ba setlabi banneng ba bangwe e yale aa ga osi ga banke ba le babedi le monne e mongwe fela bane monne ne a kgone go thola supportong e le mmora lenyana motlhomong e wa e bona bane qabang di ba teng gantle ntle a re tlha mona go bosware ba rona mona qabang teng ja bona re a nyala go duele kgaitsedi tsa bone so motlhomong go na le ntho e kang setlabinyana pakeng tsa bona moo ga ba batlile mosebetsi e banke ba le babedi e tla babetere
0: ai kutlwa gantle kutlwa gantle maipa ke a lebo
10: ntate tabi tapelo le kae le kae ntate
0: re phetse maipa
10: ntate wa seka ba etsa taba e jalo a seka le ka etsa taba e jalo ha sebetse a kgaoane le boikgogomoso
0: okay
10: ha sebetse ga sebetse a tlole boikgogomoso a tlole go buisampe ka batho ba bomme ga sebetse ga se ka etsa jalo ga ka tlole boikgogomoso a ka iphe botho a tsamaya ke mosebetsing moo a kgaoane le batwa ngwane goba o mofa mosebetsi batla batho ba tla go tsherega gona go tsherega a kgone go thusa osio anke ntate
0: ke a lebo ke lebo
11: yo a botitapelo nna nka ithekela dijo le bana ba ka gesa ge le bang every day opa le diphatlho re rekelana le bana baka yena ke re o na le pride ya gae so o tla bona o jang he o apara eng and ga ebe ke teng ke be ke mo level ke ile go bala ka kamogeng e nngwe a go ba le mo wa lemoga ke re nna ke tlabe ke kga ditopo
0: ya nthabi a re nna nka rekela ngwana ka fela thapelo that means o batla gore yena ga no tlhapisa ditopo ga na tanke ya botuo wa tseba ga o tlwaetse go sebetsa go thata jwang go dula fatshe sis ga na tanke o mozama wa mozama ga mozame o batla yona ntho eo ya gore a ye dibiring ka tšhelete ya ditopong a o seo gana hana samrati no tshwanetse mo lahle gale o hlolwa ke o ratwa hlolwa ke legato ke neheng Catherine motlong ka mana ka zone 13 ka Babupi street number 1052 ke lebohile kgaitsedi yaka neheng ke a leboha ngwana mme re tshwere tabe thata ba hla fela re lekwa re tshwere tabe thata ga re na nako ya gore re kgutlele morago ke a utlwisisa taba eo thapelo a buti ona o ikgantsha gobane wa sebeletswa and ntate thapelo ga o re a buti o ne a etsetsa ausi hashtag ga e se mokgwa ke molao gore a buti a etsetse ausi ona a be right a etse ausi ona a be right emotionally financially entle ke ka ntho e nngwe le nngwe se ka gesa kgaitsedi yaka mathata a e seng a gae ga se a gae a re tlamehile ke thato ka mana ka hostel a rae net fela ga e fitlha mona go emotional a re bona thape tlamehile mohlokomele taps and taps on my point of view it is not even 2 years but the lady is already started complaining there's a problem thape we don't know another side of the story maybe it's not only those two reasons ezenza angafuni ukuyosebenza da umzinga se hostel 4 hari hey tapelo umzinga ari maikutwa kana ari hasetse 2 years asa sebetse mara a ushi sebile a complain sa complain ari mohlomo mabakating ama
12: so se buisa ka se gabane
0: khotsa maipa
12: se buisa ka se gabane nna ke bone ka re o na le mabaka gobane a sa batle go ya moo ha a o sa mo batleleng tengwe he e tlire ha motho lletseng tengwe e be e le gona he jwale a ka buang gore e ke laka mo batlela mosebetsi wa abti wa ka ka mo batlela mosebetsi kae o ntsa sa o batle wa utlwisisa gore ke mabaka o na le mabaka and-e ga ona gore motho ka mo tsekisa ga a bolela gore a ke no sebeletsa abti wa gago gape a ke no sebeletsa ka ditopo wa utlwa gore o bega mabaka a utlwagalang motho ke mabaka a utlwagalang ano gobane batho ba bangata ga ba nagano batla mosebetsi mo e le goreng go na le di-undertaker teng gogang kore motho ga nagano le go fola mono so ke mabaka ano so ga re keke amo nkeke ka mosola nna taba kore fela ga e ne e le gore o tla mo batela o mo mosebetsi o ka thoko motlhomong e ne tla re be e le gore ga batlo sebetsa motho ka leboa kgotsa
0: ke a leboa maipa a re mabaka ke lebogile maipa ke a leboa Mr. Taps and Taps ga batle o inyatsisa seka ga o tsho maganoo o ja ya ausi zaka o ja ya ausi zaka jwalo moo go thweng hetape kanti pride ya gae e tsamaya jwang lol wa makatsa Shane the lady needs to discipline him o tla ipea hantle in no time kore hana le a valid reason like maybe o tshaba ditopo or something more understandable no o reasona seka ngwana and tlameile re treat-e jalo le ena tlameile a treat-e jalo le ena seka ga itshwere seka ngwana tlameile re mo treat-e seka ngwana o tlhoka discipline thapele and tough love Shane nka stopa everything hehe a ja pride wa ba lovely thapelo ka stopa ntho engwe le nngwe a je pride wa ba lovely one time wa ba lovely one time in this economy thapelo yena o ntsa resena like a 2-year-old achi do love is the answer a seka topa nix ke basetsana king kamana ka lakeside extension 2 basetsana king a re a ya ka ja pride a re a ka eja pride eno a eje a eje a eqete
13: abuto o tsho o batla gore that means o batla go yena gano a never a tlhapise ditopo gana tanki gana tanki seras o tlwaetse o tla tlwaetse go sebetsa at first so gana tlwaetse go sebetsa wa tseba go dula fatshe go botlhoko jang o dula fatshe so yena o tshwa go batla gore a dulantse sebeletswa ke mosadi

0: wa fabo aus ka tshelete ausi ya ditopong tseo o hlola ke lerata buto ha batlo rata o se hantle ne tshwantse bo mo lahlegale hampe a sa sa sebetse
1: ya
0: le tshwantse ba gaba na mlahle buto ausi o hlola ke lerata o hlola ke o ratu hlola ke favor sis
1: ai ya mamedi ke batla lo e kwala hona le mo ke batlang ya teng ona le taba eo ke batlang ho ya ho yona ke batla lo e kwala re ke qatelle melaetsa re itukisetse lo e kwala
2: hey teamen hey batsana le batho ba phelang a monate ka ntle ka mona nahana abatlo msebitsi ebile rena o thula msebitsi o batla be salang tsa potolwa le letsatsi a ya kwana le kwana letsatsi le ya kwana a ke setulo a dule ka ntle ke ena ntho ya tapele a batlang eng bona nna ha ke sebetse but nna I'm trying my best level hore ho be na le nthonyana e kenang ka mo a utlwisise ha ke sebetse marae mare ka mokgo ke zamang you never believe me brat tapele ke na le nako kae ke sa sebetse ke sho ke dilemo e le ditlhomakisi tsena di hauwa nahana nahana ke itulela ha monate bana ba ka ba ja ke a etsa ka mokgwa ke batlang ka o sa kgethe mosebetsi o ja ha monate hey I wish ke kopane le ena btono ke mojoetswa tse ha ba mo kwalle ka ntle man ba mo kwalle ka ntle a kwallwe ka ntle ha o fiwa ena mosebetsing a mo kwalle ka ntle a dule ka ntle o ka kena ha a bosono a go utlwa mosebetsing and a seka ba robala le ka betheng a mo fele letege la kobo wa utlwa ke maria jwang a ka tsebe ono ntho e nngwe le nngwe ga e tle fela monna o phela ka mofufutso wa phatlha yae o le a ke a batelwe mosebetsi o tankintat mathousand tate sekete ka dismatisi
1: hei baka mathousand ke a leboa mara jwale o re a mo robatse ka e banna o bata a kanakana ntate mathousand a e kgona sena ke setlhogo se
3: ntoetapele nthone ga ke emametse gantle letlhakore letlhalela mona go tlhalela ausi fela a ke re bitseng monneme go utlwe tlhakore la e gantle ntlhelena e seswa sa taba keeng lebaka keeng a ke re utlweng tlhakore la ela monneme go utlwa gantle ntle kane e monna e be o gane yaka go e tsala eng re tlo utlwa masa a kokometse monneno le ena motlhomo ga utlwang lesware a ke re e shebeng a ntle a ona motho a ka sa ba mosebetsi go obeana jena banna go obeana jena go putswa banna go putswa go obeana jena banna mara ga ona motho a ka latela mosebetsi e ge ko bolele ntho e nngwe gape kore ga e be o ne o na le mmošaro mo o ka thoko motlhomong o ka tlhang ka thoko ke na le tshepa go monne ne o ne a tlo ya mmošarong one a gaone le baswale sa gae ga se pride ee o swaba o ntse o mokeko o swaba maga ga re shebeng go dikamano tsa bona le jane sware sae dijwang le nna ke le tjena ke gore ke bua ka nna le nna ke le tjena monna ga e le gore motlhomong a bo mosadi ae maa go nneteng a ke re ntho fela ke tšhentšheledi ka nnete one o thusitse mosadi jale mosadi wa nenyana ga e tla ka o yena mosadi a batla go kgathala a batla go kgathala e le gore monna ena le motho ako o na ntse a sa kgathale nako e kago fela aa banna ke tlolela monneng le ena banna aka mara ga go tlwe letlhako gela motho akane gore bothata ba e ke eng banna re tle re tsebe ga re a tlhola ga a tlholele odima ntho e re utlwang gantle banna a ke re shebeng ka matlho a mabedi banna
1: ei ya ga ore ehlile ka nnete ke tšhentšheledi a e kgone ya thapelo nna ke nagana gore abuti o tshaba go tlhatswa ditopo o letswalo la o etsa mosebetsi oo ga zame go lo batla mosebetsi o mong thapelo he a se belief gampe a zame ka nnete se le nako e telele a sa sebetse ke kgaitsedi ya ka auspolina auspolina a re se le nako e telele a sa sebetse a o tlwa ka bo juninyana mo ae kgona banna a arae se le nako e telele auspolina a re ga leke go lo batla mosebetsi.

0: ha leke
1: tsama di chapel ntle ma ai girl mo bonsetse la tsamae
0: a kenetsile a se motshidise are ha kenetsile a se matshidiso are a kenetsile. Good evening, Taps and Taps. Mpempe ya lapisa. Motho kgona ke sahae. Motho ikemele. Motho ha ikemele. Ke anonymous. Ausi, we ikemetse. She's a strong woman. She's a strong woman. Anonymous. Ara ausi, we ikemetse. Motho kgona ke sahae. Mpempe ya lapisa. Ke batla lo ekwala. Ga e kwala gore nya re shomele mo tsenong mong ga e kwala re fetela tabeng o na le taba eo ke tlotla ko fa yona kwano tlotla ko fa yona kwano taba ena e teng kwano ko o tshwaretseng yona kwano ga re okay tlo o fa yona taba eo se ke wa fetwa
1: teba tepsentse ke eme dimo point yaka ausi ha stop with some thumthum le nngwe Diamond o tla bulea kelello. But as long as o sentsa metsetsi, ha ona mhlang a tlo emang lo batla mosebetsi kapa lo sebetsa mo. So kutle mamedi o mong a re ausi a lo mmatlela mosebetsi o mong. Ka ntlo o, meaning ausi a eme ka maoto hape a lo mmatlela mosebetsi o mong. Ha ka o hana le ona o, ho tlo etsala. A khona ba tips. Diamond a itshele kelello.
0: Yo! Ausi a eme, a tjho jwalo. A re ke re thapelo. Ke ngwana metsetsi. Ka mane ka bophelong a re ke batla o tseba thapelo a usi a eme ka maoto hape a lo mmatlela mosebetsi o mongwe I know a re gedagte batsho jwalo a re ha e goye gedagte a tsho jwalo dumela thapelo ee ke Agnes Ngonelo a re ee ba tlo mosebedisa jwalo ka legoba la bona thapelo le ngwanabo ha batle mosebetsi o mong hle a se belief ke a kopa hobane ba tlo mo sebedisa jwalo ka legoba ha ba tlo mo sebedisa mo ba tlo mo sebedisa jwalo ka legoba
2: ndate thapelo
0: ntatwaka
2: o teng thonyana engwe ngwane shikane ke o teng thonyana engwe yeo batho re sa ifumaneng e ka tsela e nngwe ntate ke ile ka iphumana nna ke sebetsa ka hara nine ma ka iphumana mosebetsi eno ko hiretse hangata se ke tsamaya ke ntsha batho ba wetsweng ke nine o ba bolaile ke ba ntsha e le ditopo ka lebaka la hobane ke ne ke hloka tjhelete and ha o kena ka hara mosebetsi o tsietsing ya tjhelete o tla latella hore o fumane tšhelete o kgole and-e jwale yena ya abuti hape ha re kgutlela ho yona o diale motho ya sebedisang ka ditopo mare yena ha batle ho sebedisa moo ashe ho na le bothata ho abuti bo teng bothata yena ho na le bothata straighty ho na le bothata bophelo jwale ba hae wa bo emisa masala
0: hai ntate meti
2: ausi o batla go ba tshele pele ka bophelo ke ya lebo ke meti
0: ntate meti ke ya lebo ka mona ka zone 20 ntate meti ke ya lebo he a re bophelo ba ba yema hai bo thapelo we must not take one side of the story because we don't know the main side of the story arai bo thapelo Mzikambula kama na ka hostel 4 block H ara masi thole thapelo the other side what you on IT maga ditopole tsona hi out thapelo pule kama na ka zone 17 he ya kya lebo pule o tla ja ampule ntate Eh, ke ntate wa mabaka. letsetse ka mana ka 061 409 8894 taba ke ena hle thape hodima mabaka a wa buang ka ona. Ha ke sebetsa ka ditopo, ha ke sebeletsa abuti wa hao, nna ke re tjhelete eo ha fela e le tjhelete ya nnete e reka thapelo, ha se bothata. Ha se bothata ha fela e reka, ha e ka hore o sebetsa ka ditopo kapa ditopong kapa ha bo abuti wa mosadi wa hao, ha se next ntho eo. Tsamaya o lo sebetsa. Ha fela ke thato, aga se lebaka ntho eo. Thapelo, nna ha ke le ausong nka itholla motho wa koloi a mpeye gating ka koloi, o tla ema ka maoto a lo batla mosebetsi. Ke Anonymous, a re ke a leboha. Anonymous a rana nka ipatlela motho. Wena Anonymous a ikhona batla misa pelo.
3: Thapelo mamela, a bua ha tsebe o sa bohedisa ka thasinyana. Thanking that.
0: Ke lebohile, ke lebohile mamedi ana tshebeletso ya mantlha, tshebeletso ya Lekwa FM 91.0 MHz. Mamedi, batho ba hlile ba ntsha maikutlo a bona ka mantswe a reng, abuti ha ema lo sebetsa, mme ba bang ba hlile ba hlalosa hore o kgetha haholo, o na le nthwena o thwang ke pride. Mme he wena mamedi ana tshebeletsong, ke tsona ditaba tsena hore mosebetsi ke mosebetsi, empa ke ba utlwile he ba reng ha re utlwe lehlakore le leng la ntate mohlomong mabaka teng, ke ba utlwile wena mamedi ana tshebeletso. Ha re kwale he, nna le wena re fetele pele, re kwala ka molaetsa o
2: Thapelo a se ka etsa qeto. Haye mono a fitla lo sheba hore abuti wa mosadi wa o ka mo fa mosebetso jwang, yena santse a iketsetsa kgetho hore lo hlatswa ditopo. Ke matsebang hore ha a fitlha mono o tla fitlha e ba driver kapa e ba mosebetsi a fuwa mosebetsi o mong, o nkela diqeto. A se ka nkela diqeto ha a tsamaye a ye mono a fitlha lo sheba abuti wa hae o ka mo fa, abuti wa mosadi wa o ka mo fa mosebetso jwang.
0: Mamedana tshebeletso ke lebohile, re a kwala nna le wena re fetela tabeng ya rona ya bobedi ya letsatsi la kajeno. Ke etsa tje, ke a kgutla, mme ha ke kgutla nna le wena re tswella pele. What do you want to do?

0: ofe wana mamedi ana tsheletsa man tlhatsheletso ya re kwa FM 91.0 mo ga tsa ha re tsolepele kwano ha re tsolepele thapelo ha re tsolepele
1: wa bula nna ke ne ke re
2: ntse ka
1: ke ma ke ntse ka ke tsa wena ha ke tsa wena ka lega to kwa tetse wana jwa
2: ha ke tsebe kwa tetse
1: ke mo sibu ke tswile ka tlo ke ka ntle ke dutse ke thabile ke mwana wala ke ala tu
2: a ke ke tsholo ba ka ana ka tshwe mi so strate
1: mba ba ka nne ba ka go ba ka nne ba ka ba ya sekolo go se mmetela ya tso wa ntwana e sa di kaftinya tsa everything ba ke tsentse go lo ka tlo la yena ka ntwana ka ntaka tsa tshupo a ile se mba ya sekolo ka sekrete
2: wa tsa mmetela
1: ke bona ka no ka ba ya tswa and wena ka no ya yena go le la wa ntse mo le la wa tsa ka ga
2: bona ntse mo le la go na
1: ha a ke le wa ka o sima a ntse ile beke
2: wena mo ba
1: na ka bona ka la ka tsho le la tsho le ha ka sha yona se ka wena o
2: bua ke re ka sha se ka la wena ha ka sha se ka
1: tsa ke le wa ntse
2: ka ke mamela sha mamela ka tsa mamela
0: Hey, mamela na tshebeletso mantla tshebeletso ya le kwa FM. Ha ke tsebe utlwile hantle na. Ha ke tsebe utlwile hantle taba ena na. Ha ba no utlwile hantle. Ha ke tsebe wena maikutlo ha o ke afe. Moshimane ona le bitso la hae ke Sipho. O la ka hore mme wa hae ha hlile a bo shapile a bo hleutse o otla jwalo nkgono wa hae mme nkgono wena mamele na tshebeletso ha se hlile ho tlamehile hore ho dule fatshe ho bue ditaba tsa moradi wa hae nkgono fetohela moshimane hore ha iyo nthwena mme moshimane wa feta tabeng ya nkgono o lla ka taba e reng mme motswadi wa hae o tsamaya masiu o nka bosibu kaofela o etsa 24 hours a le jwaleng o e bitsa ka lentswe le reng ke 24 mme ona ore ha bolelela moshimane ona ha moshimane mo bolelela ore mme ya lekanang le wena o tsamaya masiu o ya majwaleng ebe mme ona o bolelela ngwanana gore nna ke santsane ke le monyane hampe ebile nna ke a boshapa ke bo bapadisi hona le moo ha re tswelela pele a re go moshimane ona a re bile o nketsa gore ke nyorwe ga ke tsebe maikutlo ao ke afe haibane o itlile hantle maikutlo ao ke afe 0785859531 kapa o ka reng mamedi ana tshebeletso ho bomme ba e leng hore ba hlile ba etsa ketso tsena moshimane ona a llang ka tsona o ka reng motswalla ka mong o itse ho nna a re thapelo dintho tse kang tsena ke tsona tse e leng hore di qetella di etsa hore bana ba rona ba seke ba concentrate le sekolong a ke a tshepa o utlwile taba empa he taba ya bohloko ke hore ke nana le ha o itlile ha ya tswa hantle fela he ditaba ke tsona tsene moshimane o khotsa mme wa hae kwano hore mme hlile o tsama tsama busibu o na majala busibu mme mme o bolela hore yena o santsana le motjha hampe bile o santsana tlo bonwa ha tlo bo bapadisa 0785859531 re qetella kgwedi ya bomme ha ke tsebe wena o reng ka taba yeno ha ke tsebe wena o reng ha o ntsha maikutlo ha wena mamela na tshebeletso hore na e hlile ka nnete wena e hlile o di bona jwang na 0785859531 ke mo ke leng teng ke nka melaetsa ha

0: Thapelo, nna ke bona mme o kenya trauma ngwaneng hobane jwale ngwana ha rate tseo mme a di etsang. Ha ke tsebe ke motswadi wa eng a nwang jwala bosiu kaofela a tsamaya seterateng. Wa utlwa ebile o re yena o sa le motjha, mare he o tlo ntlolla ngwana. Kore ngwana ona o ipona ka re a tseba keng, ha ke sana mme. Kore ha momamele ha etseng. O do ngwana a le monyane mare mme a ka itlhompha, a ipehe hantle, ha ipehe hantle man. Ke ntho tse sena ke setso tsa di etsang. Atjhe, mara ha se ntho e ntle man. Re di bana ba rona di re dithapelo. Ke ntombishane ka zomthengo.
1: Hey, Mathews, sorry, ha re qale re check-e age difference pele ya mme le ngwana. Because wa utlwa le ha mo araba o re ntwana ho yena. Wa bona? And-e ausi yena o lla ka hore no. Even though a tawa a kgutla bo a tsamaya ka bo a kgutla ka bo 2 kapa a kgutla hoseng. Mara bana ba ya sekolong ba dula ba le up to date. And-e wa utlwa le taba ya hore o shapa nkgono, nkgono wa ya hana. So ke tla kgutla hape bratis.
2: Ntate Thapelo ke moeti ka zone 20. Ntho eo ke e fumanang ho mme ebile mme a se ka ba keta ka ntho tse bang e le hore na tlabeile hore a qale ka tsona. Jwale a qala ka ho nka karolo ya bo mme. Jwale o kgutletse hape hape o nkile karolo ya bongwananyana. Ntho tse a na tla qala ka tsona o qetela ka tsona e le ntho e fosahetseng. Jwale o ruta ngwana ntho kore e sa lokang. Ra leboha.
0: Ntate Thapelo abuti ausi le o na le pride o di jellang o e jellang tjhelete ya ho ya ditopong why hape a ba mo kherisa yona mara a enke o sile abuti o sile o sile network-a ka ha e hantle ntate Thapelo. Ke a bona melaetsa ya ka e dilo fitlha ho wena magashe menapinto no wa swabisa hohle ebile o swabisa ngwanahae ntate Thapelo tlalentse kanakana jwala ke bokae hona mme o ha dule ka tlung keng hobane ho tho bana ba ya sekolong a kata bana ba ya sekolong. O na ntsa etsang botjheng ba hae o na ntsa etsang o na ntsa etsang hai a no wa swabisa ma nthong tse kanakana ntho he ho dipeto atjhe o swabisa ngwana hae mana.
3: Hey mamedi ke madimabe fela metšhini ya ka ke wa tsa ke bohloko. Ke bohloko metšhini ya ka ehlile ke bohloko fela he tla loka man tla loka.
4: Ntate Thapelo. Ena ya swabisa. E ya swabisa. Mme o jwang kathi. He ema. Ha ka itshwara semme. Ema hachi. Hona bosiu o tsamaya le mang ngwana o kene tsietsi no mme o ha ka ikirerege Okay, ntate Thabelo. Gape di sa mme o.
3: Ai. Ha. Mo mamedi hona le mo a reng. Hey. Ya, hona le mo mme ona a reng. Moshimane ona a tlowe ka morahae. A gawane le yena. Ho go kwalla mang ka mokhukhung. A tswe ho yena. A re akere le wena ba o tšhakele a re ee ande jwale mokhukhu jwale tlamehile go utlwagale gore o na le meeti e ngwana ka tlamehile a thabe ke tsona ditaba tseno wena mamedi tsa mme ona ai dingata ke re jwale dikgatiso tse ke tla nne ke o shebele tsona gobane di tsamaile di ntse di gaoa kaka mono mo areng go ba le wena ka nnete ka mokhukhung ga o tšhaketswe o etsa tsa gago
5: okay ntho ya pele ke itsong ke banane batho ba bangata ba realize gore bojala le bona ke addiction bo ntse bo tshwana le bonyaopene o tshwana or maybe mme o na le problem ya bojala sharp ke ya pele ya boitho ke ipotsa ntate wa teng yena o kae cause mme o utlwa ore o a tsamaya jalo o ye 24 wa senyage but bana goseng o ba preparela tlo ngwe le ngwe fa o ya sekolong so o ke o tsale responsible ga se mme a latlhileng fela bana je strateng and gape a tsaya bomme ba bangata re na le di-drama bomme ba na le di-drama tse ngata antlentle o thole gore maybe mme wa batho nyalwa a le mnyane a zanga a experience life ena ya o lo groover or whatever kapa o na le drama e nngwe a nang le yona je ke tlamehile ba etse ko find out fela sesosa sa taba-taba ke eng se mokgosa gore a etse dintho tseng kapa maybe o batla etsa bo yena ya go google thandae kore je go tsebagale gore why
3: all right ke utlwa hantle wena kgaitsedi yaka ke utlwa hantle ya a re trauma bomme ba na le dithoma bomme ba na le dithoma ya ke a leboga e bohloko Thapelo but ha etsa 24 ha etsa 24 a sa bapadise jwale ngwana ha yo le mo dikae le teng mora ha mo dumella dilemo tsa hae 24 yetswe ke ma o etsa 24 jwang e le mme motswadi o etsa 24 jwang e le mme motswadi ke Catherine ka mane ka zone 13 a re bana ke bana ba robalang le mabenthene Thapelo ke bona ba robalang le mabenthene
1: ee Matheus sorry a re qale re check-e age difference pele ya mme le ngwana because wa utlwa le ha mo araba o re ntwana ho yena
3: a bona se ke fetile ka tla
1: no bratepsi ke a e utlwa jwale bafana se o lwanela gore ausi o tlisa batho jarateng and a utlwa ausi wa mojetsa gore mona ke batlisa ka mokhukhung wa ka so meaning ntwane ga e batle ausi a tlisa batho jarateng that's why a qetelang a tswa a ya ka strateng taveneng wa utlwa ntho ba lwanelang mfanela ga e batle mosister a tlisa batho tso ga se mme wae
3: ke mme wa gae ke mme wa hae ya motswala and then e be bang kgono kgono ke ena o ne a ntsa bua ka mona ka marago ke nkgono mme wa mme ona o thweng e hlile o shapa 24
6: Thapelo so tla tsamaya hantle nna taba tse tshwanang di tsena wa tseba ha o ka wa sheba hantle ntho tsena di etsahala gotlhe mona di tletsetletse ntho tseno ga o ka ba sheba banna na jale e le goreng ba phela ka ga bophelo bo tshwanang le bo wa tseba motho wa mme ga ka nwa o tswa taolong go feta
3: out of all
6: ha mamele o le rata a ka o bakela le batho ba tswang bole kwana ba go hlasela mona e le gore ke ena phoso wa ukwisisa a ke batho kena golo sa ga le tsona thapele ke tsa gago kgotso
3: ya ntate mhlophe ke a ka thapela ke dikene a re motho wa mme ehlile ga nwe le jwala o ba out of order jwalo ka motšhini wa tšhelete o tseba go na le tšhelete ona o bo kgetha gore o be out of order a tsho jwalo a re motho wa mme okay ke lebogile meipa ke a leboga hey good evening taps mme o jumpile stage sa adolescent jwale o fetohile ngwana o jumpile stage sa botjha hlethapelo ke anonymous happy mme o jumpile stage 24 hours ha o fetuile ngwana thapelo o jumpile stage sa borotsana ke anonymous ba re mme o tlotse stage
7: thapelo e re ko jwetse wena ngwaneso ka nako re ne re hola kaofela go nona le batho bana bane ba re bona ba nyetswe ka lesira le blom akere ka nako eo gona re ne re etsa dintho tseo tsa bana gona jale ga o ka thola ba sheba majwale mo go tletse bona batho bana ba bagolo gagolo and-e ga ba tsamaye ke nnete ga rona re tsamaya ka bo half past 6-7 bona ba dula kona ba utlwa monate ona antle lesira le blom re ga re tse balatlhetse kae o ko utlwe ntho tse ba di buang jalo ba aitse ke mathata
3: hai ya mamedi a re seo ko bolelelang sona kore batho ba bagolo ke bona ba tlileng ka nnete ba se ba bile jwale ba salama jwale mone jowe thapelo aga e koningi thapelo taba dingata sesosa sa taba se teng sesosa sa taba se teng hesh mamedi dumela ntate thapelo re ka ofela ke agamini monate ke dimakatso ke lebohile dimakatso sesosa sa taba se teng o tshwe jalo mamedi a re seo ko bolelelang sona ko gore sesosa sa taba se teng go ngata fela
8: hai thapelo mamela mmeo wa swabisa ebile o tlodisa botlhoko mamela ntate o so tla tsamaya gantle ngwaneso danke ntate ke nkgono ka mona ka boka
3: ae
8: taba mme o bima ya swabisa e utlwisa botlhoko koo e ntho tsena kao fela danke ntate se ke robala o tsamaye gantle ngwanaka bye bye
3: walla moshimane ona mmamedi ana tshebeletso walla ehlile ka nnete o lla ka mme wa gae mme jwale o makalela nkgono ga nkgono a sa bile a re ai nna ke e tsebe ntho eno moshimane o re o tsamaya bosibu ka molamo kena malapeng mona o lla ka mokgo ngwana ona moradi ona wa gago a o wetsang ka teng empa jwale ke makalela gobane ke makatswa ke gore gona jwale tjena o shobile o mo buelela shobile o mo buelela ya mmakatsa taba e
9: I'm not going to get a car. Ka shoka bua mona go batla support ga di
10: ba bona ga ye nne le ke ntse e no ka itse mona e bang de re
9: me wa khona wa ka tsule ka tsule ka tsule ka tsule ka tsule ke ba ba tsuma ding
10: o ka batla
9: go pa go tsena ka
10: ba le tsula ka ja
9: ha so o ja ai
10: o so ke le wa tsa
9: bo ya wa ka
10: ke tsama ka o tsa tsu
9: wa bula nna ke ne ke re
10: renta ka
9: ke tsama ke re wa tsa ka ke tsa wena a ke tsa wena ka go le ga to kwa tsetse gona jwa ga ke tsi bo kwa tsetse ke mo tsi bo ke tsile ka tlo e ka ntle ke dutse ke khatile ke bona bana ke ala tsu
11: Ai ena ithata sheng and no one can solve it hatlohelle meo although ho le bohloko but ho a tshwana motho a jwalo thapelo ho tshwana le ho bua le lejwe there's no point in correcting someone who doesn't see wrong maybe she skipped the stage and now she's trying to make up for lost time. But abuti thapelo, hey, abuti hatswe da for his peace and sanity because o tlo kula fela mo. Ka a 16 year old trapped in an adult body. Good night, Mr. Tabza. Tabs and Tabs. In a tat. Hara robali. Never rawina mona. Give us it's an a king. Ara eh? In a bima. Hara robali. Ara in a bima. In a tat a tape. Basitan. Ari tat. Hi, the me. Honey hunk. Hey. Hai be me hanwe hantle. E seng 24. Ngwana hae o santsa morata. Ke puleng ka bona ka zone 17. Are me hanwe hantle. Ngwana hai santsana morata ke le buile pule ke a ikwala ke a ikwala Thabi
12: a taba tsa bodingata serious khono yena a khono wa tsiba taba taba ke e because why e le yena tsa le busy ka melamo a complain but then how tlamehile a bue maikutlo hae o busy wa defender ngwana hai wa bona taba e teng le tsa bolella a buti thapele o ila 36 taba ye ene ngwana ona yena why a ke ne ka lela le bophelo ba mme wa hae because
11: wa mora
12: a ke understand mme wa hae ke ge go ga etsa o go mme o lela ka go ba molata bo jwale a ituletse ha molata a le ka tle a se ka tlo so ha ai that it happened a go latela se se taba ena le go ba chakela o lo shebe o etsa la
11: a o se ntlhabe ke mme wa hae ke mme wa hae ke mme wa hae wa mogata ha ba tla tla a dule bosibu jwale tshotswalo mshimano na ha halla a hlile ka nete a batla thuswa re mme wa ka nna ke a mogata ke rate ntho mme wa ka a etsang ya gore mme wa ka be sale a matha bosibu majwaleng o tshotswalo mamedi ka baka la bitšhini ena ya ka fela bekeng e tlang ke tshwere taba kwano bekeng e tlang mohlomong ke tla tle ke le etse le nako ya gore ke buisane le yena ausi ka mane ka Lesotho bekeng e tlang tshwere taba ya ka mona ka Lesotho
3: Hey, na ke tsebo ba neng letswala bana ha le qeta le basia. A usi ha isala siwa le ngwana. A siwa le ngwana fela le palapale. Le palapale. Ntsa bua le mmeangwana, mmeangwana o ipuela ntho tse yang kwa. Mmeangwana o ka kwano ka mona ka Afrika Borwa. Mantsebo selebalo ke tla be ke buisana le ena gaitse dina yaka Mantsebo selebalo bekeng etlang o re thapelo ke nana mathata eish fela he ke kopa o thusetse mona thapelo ha re kwala taba yena re kwala ka taba yena ha ke gutla ke nkamela etsa hao ya utswa ke betsehe tsa tsindina la labararo ha ke gutla ntumelle ke kwale ka ntho ke ena eish mmomedi ha ha. Oh, kahuta!

0: Oh, thapelo. Ai, topic ya ya bobedi e thata sepapana. Nna ha ke tsebe hore nka re e solve-uwe jwang. Se ke tla mamentse, ke mamela batho ba bang ha ba bua. Ausi ona wa utlwisisa, o itjwetsa hore o tswile ka tlung, o itulela mokhukhung. So, ha a dula mokhukhung, o bona hore betere a etse ntho a e batlang. A tsamaye bojwaleng, a kgutle ka nako a e batlang. Ha batle le ngwana a mo kgannele. Ka nako ngwa tsa bana ba kgona ho kgalemela batho ba baholo ba ba bontshe diphoso. Mara ha motho e mole a sa batle ho kgalemelwa ke ngwana, a itjwetsa hore ngwana ke ngwana, a ka se bue niks ka hore a mo kgalemele. Ai, ha ena solve ya bonnete. Ha ena solve ya, ha e le jwalo taba ena. No matter o lokisetsa bana hoseng, wa ba lokisetsa hantle, o ba isa sekolong, mara sa se etsang sa hore a lo tawa moo bosiu kaofela. Ausa ngwana ena wa hae o a bona qetelong o tlo ratana le dithaka tsa hae. That is why a mo kgalemelang. O kile a bona. Ai, mara ntse ke mametse ke bamamedi ba bangwe gona ke utlwa ba tla e beya jwang. Ke tla robala ha o se o tswa ka 12. Ntse ke mametse thapelo yo e bima taba ena seng.
1: Ausi Paulina.
0: Paulina ka mo fana reile.
1: Ao Paulina. Ausi Paulina. A re thata thata. What about us? What about us? Rona bana. Ha lona batswadi le etsa di 24 hours. What about rona? Michael Jackson. The late.

abuti thapelo tsa mai hantle kubai kubai ke aushwa ka mane ka zone 13 ka mane ka number 50 1052 ka mana ka zone 13 ka sebokeng.

0: a tsama hantle thabza modimo kohle abele wena a o sireletse ho fitla haye ho thata lefatseng batswadi yo we di sebokolo khona wa dikontsane bo mme bana ba nka 24 hours a ke tsebe
1: a ke pelo ngwanaka sama ya hantle ka topic ene e sa isang empe e mme a sa ke iketsa mme a iketsa ngwananyana a gotswe ke bana sama ya hantle ngwanaka modimo o sireletse modimo o tsamayang gona ba yo
0: modiretseng kgono ma dikontsane ke leboileng kgono ma dikontsane modiretse a re o sele mme o iketsa ngwananyana ee kgono ma dikontsane
2: Hi Chapelo.
0: Hi Rix.
2: Hi Impi ntho mme a etsang so tjo Impi. O tsebe ntho tse tsa lantjwa le ndi mpe ma. A ndi mpe tse tsa lantjwa le ndi fifini. Para tla le bana ba ba nya ndi ba tshwara tshwara na na fela tshaka tsa ha ngwana ha tse di tshwara tshwara nne wa ha o so tlotwa ka ena ma jwale. Hi Impi Chapelo good night tsana ha nka modimo ke o.
0: Ke le bohile. Tsama hantle a botithapelo o sebeditse modimo kuo ke mmoki ka mona ka polokong ke lebohile ao se mmoki ke a leboha mamedi ana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya le kwa fm 912.0 megahertz ke setse fela ka metsotso e tsheletseng nka etsa phoso e kgolo ga nka se etse tje tlabe ke ntse phoso e kgolo

Mamedi ona se bletso metsotsong yena miraro se tseng tumelle fela ke re mo kentseng hantle teng ha se ka baka laka impa ke ka baka la mohau a thimo kentseng hampete ke go palentsa re le khopjwa ile maotomane nna la ka le bitso ke thapelo ke maganelane ka go tshebeletse ya batho ke tshoke re bang gatang le bang khutlisisa ba ntse bang hantle ba e ba tsho ba re nna ke tshepe jang ditshepe tse di tumelle ke tso ke metseke me ha ke tswa ke betse ya ke re tanki ha ngwe tanki ha bedi tanki ha raro ke lebohela bomamedi ba ha go tlwa reng ya borobong ke ke tshoka mhlana matsatsi bomamedi wa na tshebeletso ke re ha ke le ithoka ntle ho wena mme ke rata o leboa bomamedi ba hao jwalo ka ha o ne dutsile nna o tlwa ho reng ya borobong nna le wena ha re kopane nakong e tlang ha modimo a ratile modimo wa kgotso ha mpolokele wena ho fitlhela nna le wena re kopana mohlangono modimo a ratileng ka ona he ba latela he ba sebetse mmo ske wa fetwa bomamedi wa tla kgaitsedi yaka ke bua ka manna a ke sa boijelo ka the first o tla nka o tloa goreng ya leshome le metse mmedi o fitlhela goreng ya boraro goreng ya boraro ntsu we ka kapa e teng ka kwano ntsu ke bua ka ntsu the eagle o teng ka kwano goreng ya boraro o tla kopana le ena goreng ya boraro o tla kopana le ntsu goreng ya boraro mamedi ke betseile nna le wena re kopana ga modimo a ratile bye bye ke ile.